Oli, oli nei lo loto, ya Jesu, si pong mario le sino le file mo. Ina ua, tu lai mertanto taimi, su balum lap bidute, te ele tu lai fa, ile tautua pa waore Radio Samoa, su lima, eva tolu a mo. Le lau file lei, o forofa mpatano fai, pa imorungo tato tuno, ya maiso la piapio la sa, lua sultasio yuni, lua olu ono. Tatonu tato top top siam tau mafa pareanganga sa tu tau fao ai marumalu e fia ea pe awa pesa urfane atu iai le aso pa ia oreri eam tato tapua I fantasia I le atua ilona sa mano loma I fi au mga anbenga atu fantasia I tau filngano mo tato loto ilona matango fie eam tato fapo I olona vi inga tatonu Om vi ai malo le tunu e kane si e fia mai se la nau pengalu anga pa ia mo le fol na folai na le tala le lei ya wani anga mo ia mo na mano foro ban pa talo pa tuai pa I mo lungo ta tu tunu u talo pa na ma pa talo pa ya pa au le tala le lo pa tu na pa lia so stop out te ronela langi atoa to vini o tau sui na le vai o sui fua ya wala mani anga mo ia mo na mano Foroman pa talofa tu, talofa, talofa lava. Pa talofa po, ya tunu, maun maru le tunu, bala bala ino fuanga. Ya le pumoni lava, elotu la po, iyo tatu, bala malai. Laung siya I tatu, yana fam, nyanga tau si mai. Iloto soifua lau lei, lo mato wola sili le nganga, lo tatu soifua maola mau ona. Mo iya mulon pingalo, foroman pa talofa tu, ya tunu, maun. Le fangaru ina so, se mauta ngase ngase, mauta malawa. Lo fata otolia le mamalo le atunu u inga se ngase orchino ya o polo me fata lo fatu ma lo fatu tatano atu ya u silpia le li rana fa mano longa lo pa ya tu mo wa le manosi ya o polo me fata lo fatu so smo ta ngase ngase mo to mlao ya tu roneo atunu e mamau fa vela bon fata lo fatu ya la to tu di olanto fa salanga so stoese ya tarton lama ya no fanga le fio o ya ses Ya tariton lava ma lo lava le fili ma le te apolo lo pena. Ya tariton le man ma lo le nganga o le li e po I mai. Lo ngona sa la mom tato wo I le li I pau de o le ana. Tato tsa ma vali e mfaya lo na fin ngalo. Ya ma man wia le tato po longa. O po lo pa mpata patu. So I alo mpanau ya o lo va pena po na ma lo mai ya onga. Ya tariton sa pena ya nganga ya to to la onga sa. Pai tauri tu sipa ia so soani lau lava ngana ia matango fiele li ia so uma ia lo fatu mo tau. Ile tau tua whaa waore Radio Samoa su lima I batolu a mo. Anga sa longa lava o tato po klama pe ono masani ai. O pe senga lava mvi inga lo tato tua si pa ile tu lai lima. Ia o le proclame le fionga loia pari tua ia leulua ia li I o linda Woodruff pe a tane tu lai lima anga solo I fo I leo tato pesim ve vinga tane tu lai ono pe ono masani ai a bea lava nea la leo fai mara va al fingano lo tato tua pe a tane tu lai ono tane ono o tato salinga notu Taita I ora sao ninga o sunga le pape ngainga I a semi o sia. Stiti I a malekane sia pape tonga ke useano sa moa. Sulu o leola I Manuka City. Taita I ora tato sao ninga pe a tane tu lae ono. Sunga le pape ngainga I a semi o sia stiti. Mai le e paka sa sulu leola pe a tane tu lae ono. Pangasopo I leo tato proklame pe ono masani ai. Ia se e pa ia lava stai mele fiafi ai. Ia manuia lava. Ia, lau tāpo inga le nea fiafi, ia, maise niso e kāne sia, o lo pape nao no atu e whātau nuina, ia, tāpo inga e whai uai fōi, lea sāo nisi o e kāne sia, e lua lato tāpo inga, ia, niso e kāne sia, ia, wanaare tasi, ia, whāwanga banga lea fiafi, ia, umatango fie, fōi le mo fōntanga la lae fia, I tono le kāne sia, umatango fie, Wambino le whale I wā o onga nei yalom whanau. Ia e manuia lama le a fiafi la tō rungo le ala. Ia pe lama na wha manatu. Ia a walama ke pole lau ke fongi pe akakangi. Ka kia pe nalo. Pa ole tia I mauta malawa. Ia ole tūlanga na olo mo mie o mai tātou. A tau tai e su I o tau sā. Sā o le mu. Tā ore walu le mo le pa sia mo li. Tu a pō a mara e po e la sauru kama kau maranga bale I la kemingi I o feo ai kamanga le vāle langi mara langi le o ilan e se pāngi kālai fe le ai I a tuli a tu e la mara sa o ka ua I a lai o mai a la koi mōri mōmu I a pautauta le lei
or the talo tato matala. Yeah, I know it's a talo tato, the li, I fat a mala tato. Yeah, I maram lamba if I don't know what I lay lamba say, seal to lunga to la fono from near any. Ilen if you feel a salus with tassi uni, lu all uono, we have tato sa, maliat foi, malanga to five unga foi. Ole ne foi ma sina lo nono ia o mai foi le afor tau sanga pa ta to wanga ia to fai un ole ne ma sina uni lo nono ma sina tau sanga lo all one ia ma maulunga i per vi inga no ta to tua ni ai pa awa sina le ma sion to atina lo ma puta mai island bay ka lo fai ap tainu sania mo pam nianga ia ma sio lo ta po inga mai island bay i la morning tone a Fine. Now, Pepe Pilioni, my patu, as I'm my cinema, and for your jar, papa, winner, Tanieru, my anger, yeah. Oh, I put a kind of fire, red so sipper, my poor in England for cleanliness, yeah, Missy Lavo, what Missy Akuswafa, yeah, Lofa, Teleatu, and when we are up, I saw a nephew.

Emori maole nganga si fong mani re kane si e bang lia wesi liana me tisi mai o tahu ina ua tulai mara tato taimi lua sepuluh minute o na tana le tulai lima tan lima por klami le pionga loya partua ya ne ulua ya li o linda wutro panga solo fue leo tato por klami se ye pa ya le tulai ono ta le ono tato sa ninga lotu o le taitai o sa ninga sunga le papenga inga ya semi o CSTT ma le kane siya pa potonga ke siana sa amoa sulu le ola manuka o siti pe a tane tulai ono panga solo fue leo tato por klami Pero masan yai, hanga estu yasi singa I mota, ngase ngase, mota malawa ila towo lo pata otolia, ngase ngase ola chino, apare tula e fitu ya waso ifua, pa yenya so ifua pa amnuya, pa apare tula e fitu, tare manu, toi paura ola le uruwa ya lofa, yanga tu le tula e iva, manu maro le upumoni tane tula sfuru tau longu longu atu, taurumu po leo stau tua rea una pata waa. Toi pata lofa, tau tol pa ima urungo tato tunuu, ye kane si e fia o fio anga e fia, ya misu sa mo na luo le atu pasifika o atunu umala langma ne tunuu, le ngate leo lo wa pena pa pungaponga le tasi ono te sima le tasi pa mo, ya ae poroma pata la patu foi, ya la atu li tau tua le radio sa mo, ma yao te oro nei, tau tua le radio sa mo, ima tau umala ma, O lo ya tuno e mau no bi ya tuno e mau ya pe la vele isra e moni so e la vele pa mama e mbam ai si ona tuno tanto van vana ya tanto tu tasi le tu o ye lama so so ni mai ala lo na lama nga pa ia wa au muri au to so I fua ya sa ngle mo ya la pa tanto fa tu tu tanto fa lango lango pa mo mo ya ya pe mo le poto o lama ni fa lango lango lo lava tamai Ya tato whanango lango le nganga pa ia e manino, mare lei ai mea oma, ia ma tato sāma mandi ai o nana. Leo wato e suruima minute o na tāne o le tū la e lima, to e vata alopa e la tau lunga le api o pōlinga, ma lunga le YouTube channel maha lōlawa, ta e tōnu tō wō umai sauni ngā lotu ni aso, ea, maha lōlō fide mūla I ua mālulu, ia le nā uumana amilau tau langa pese, tau langa o vi inga, ea mai se e pāpunga pōnga ma ufa longo, ea tato tūpi tau whao tau mapa pa leangang, ea m tato fie fie sā wali, ea mana tu natu pe le a oa o mai ele rii, ea la ia nā fionga pa ia, ea m tato mūli mūli ta iai, ea batu pa maloma pa tai, e ka le si e fie, malu tato tunu sa pa malosi ta po inga, po ilvi inga ne tua, ea mai se lavo leo pinga rima ngatitofi, ea lo wapena nao na pia ngai, Ia mara tupena ina o le pōru pola ina o le tāra lei. Ia pao mnia le li atu mau pēlana pao unga. Ia te o tau patalofo ni maro le atu no umai le tu ma le tu o le ke lope. Lopa pena na malanga mai lo lato le tai lato le ea lato le ana. Ia me sifo I lato loa nga I mai si o tato tono I Samoa. Ia me sifo I o Amerika Samoa. Ia pao pēlo e atu le tau tu a le rezo Samoa. Lo la to tai la to le la to le la bi ele li ta to pe lo ai lu mo nu ele on po po nga po il bi ngai le tu a mana tu a wa to nu mai wa ma lu lu ya awa pia kam ai awa pia ke ngai ai ba ne pa po nga tu mo la spa ya ya au sta ya la to lo pa pe na na to ai to nu mai ya yo lo ma pa na pa na pe ma lu spu lu o la e yo lo a ya pu pu ya lo to ya pa mana tu a tu na yo to wa ina Ya ole manu rule ka ko ye le ole ta ma fan fan ma nga nga fan no lo ole nga nga me ma di ai lu mo le fa po nga ma le sil fa nga no ta to tua ya wai na I lu ya fe po I ya le nei pu le nga vai vai e pa ka sa ya ki nani ele malanga le CWM po le Council Worldwide Ministry ya sa mo I fo le ma tanga se me silin ta o pia pia po ya o fe no ai fo I ma le Sa ita I o le laulau a fono le ka le si ao ao I kanana fau e pa ka asai kanana fau le sunga le to ina ya pa e teete, sa I ploi, ya marparitua ya mina, ya pe o la oia na pia mai e fau I lato nisi vaenga o lato malanga, ya ma mato mafuta ne yaso, ya o mato le mafuta ma na yo mato matua pa renganga, ya o tuua mato o no nisi o pupuanga no pia ngai ya ima nisi o e kane sia, pia le kane sia mangele, ya o no yaile sunga Kiona makuaki ya pepo ile kalesia yo tau ro ya ile sunga pa penga ya yoane yoane penuti ma pertu ya
Peau ia o se tasi po yo alo o ia kono ia tu pa tasi I le pai po iponga ia le ala nau le maputai ia ma neia le uo mai ma au lol mato puleng ia mato pa tasi ai ia e kane sia mai ranui pa po wina e pa ka sa ia o lo le alo le tata inga sunga pa pengainga ia Reverend Paianganga le ota ma le palitua ia hifo ia le kane sia a sa pat smai e mal sunga e pa pinga nga ya ro si o mikaeli e mal pa tu ya mai to le kalesia e pa ka sa pa ku kalesia la na ro problema sa mat pa ta si mal e pa ka sa wuri mat pa ta si ai ya sa la plamba I sunga pa pinga nga ta ni ya ne ya so ta po I sunga ya wa om ki to ne ya so ya sa tu la lama ya sunga pa pinga nga ya ro si o Ea, mikaene before ia whaenganga sa take pass po I sauninga ia sa tai tai lama sunga ni to ina ia whae tete sa I proi ia manisi po I o maangai o le e mai leitu mai tu o lalangi pe tai tasi mai kane si a le e mau e ma doctor se lo o mai ai ia se tasi o doctor ngā sa por por ina le upa ma losi ia pai tau tu spa ia I po I sa pe ngai mar sunga pa pe ngai ngā pa ngā ngā se tasi po pai pe au a pe ia in kia le sa sa pa le tatalo ia mar doctor ngā sa pa ma losi a sa tai tai lama ia le sunga to ina ia pa te te sai proi a mata le manuia pa I wina le manuia mata ngō fia le upu lea ngā ngana I tātou pa ngō fia na pātālofa ia pa ngāne pa ngā ona tu watu o ese atu a pa ngā tanto e tau mā mai o mā whana pē lua tolu I tu lana mā putai o mā whana whana ia sa pa I ufo I ia o lo fo tu langa waswa pende ia pa I ua o le happy days pa aptai fo le happy days mo le sa ngia leo kai mi umai mana o I tato ia pa la lasi a kulo ia le mātanga mō mātou tangata tu lou leo pengarong pa ia ia toi pa umai mātou tala ni aso ta ape mai ai ia lau tsunga to ina tai ta e o le pono kane sia au au e pa ka asai kanan fōu lau sunga Reverend Elder pae tete sai poloi e amaratoe a mina manuia o lua paiva e au papena o na tou ma putai manisi o ngana ese ese mai neitu ma neitu la langi I le grupo pae ngoi no le CWM po le Council Worldwide Ministry ea pe ona ta amilo ai pe vayaso pe lua vayaso ea tato pe loa le manuia leo tato te te al manuia o tou mamana faatasi le atua talaʻi li talalesu keriso maua ni agaga iā tunuu o la outou afea ia ma mauluga ai pea lona viiga sufamilute ona tale o le tulae lima faauau I viiga o lo tatou atua ea ona tatou seʻi a le proklame faletua lo ia ia leuluaʻi alii

Au manatu I fonei se fokmani o korisi pa pa pe au mai manua ina ua te lai mani tato tai mea leo ua sepululua minute te aile tu lai fitu le tautua le Radio Samoa sublima iwa toru a mo toi pata lofa tu lipa ima rungo la tato tuno u manor fo lau manor sa I fomria pa aptai le li maone e fia file mule anga leo le li ia maisi umae au ta po inga sa nga ia ina marono e kane si e fia le au penga runga pa ia ne tua yalom fa nau manor fa man losi ia wai uman mria le ne yaso ilo na matang o fie ia pape ina po I le mamano le au penga runga pa ia ne tua sa va pia naon tutu la ito vine fia tau suina le mai il soifua ia wala ma nianganga mo imaron manlo po ilvi inga I le tua ya ta ton po ni sel maro ni no ilu ngo ala pa ni ne li to jai o to sa pa te te la ma sina leo se o to atina pe po ia pa po winna danielu ma ai ngo yo ta pa tai tina ya ta ele to le pa ye li ipenle ma ya stan lia ma le ai nga pa pe po ia Rachel Sipa mai Point England Clint Innes ea le nga tai lea o ai po I o Palasi sanga mahalo lama papatai maputa mai nutasi yosia pero ya mahalo papatai abil pa mahalo sunga papengainga ya yosia semi yosia siti ya mole taita inga or tato sauninga nefeafi mahalo retunu olo pa mahalo mai Evelini itu mahalo ya pa mahalo lama papatai Evelini itu mahalo mreainga Nia po nia pia pia mese o tapo inga sa pia ngai ne yaso talo pat po isunga le pape ngai nga ya po o pai nga nga le ota ma le partua ya ifpo ma le nofo alo le kansia e paka asa pa po wina ranui pa te tele lava moni lava la sunga le pape ngai nga pa aptai po ia lo sunga ma le sunga ya Reverend Alosio Mikaele paritua vaitoa ea mo na yo rua e kanesia le pulenga ea upatonu inaile maaputanga foi ea male CWM ea epei on na tatou maaputai ea ua foi foi male fia fia ea se ngarwenga e maea ea tatou te paa manu mfaaputai ea mfaa foi vi inga inia tua alo faaputai ea maisevo e kanesia fia ea le e paka asa papu ina ranui e paka asa I papukura ea pia ngai te akono mai latou paletua malo e kanesia ea maisia mato e kanesia tuwa mai mato e matua fane nganga sunga to ina e maputanga fane au nga ea manisio e kanesia o malangato le faa moe moe o le atali I le malo le malo ya sa bani ea malana maana mea tu fatisia le faa I poiponga ea umahe ala aswa nafia ta tonu toi fo I malamunia pia loa nunia ea upatonu ina lama ta tofu pofuanga uma ea fo I me inga I le atua sofa manu malo le ta ato lio Yesu Keriso e pata alofa atu ai la to pata otolia ngase ngase o le tino tano fai ele fengo fie Tato umalama yo o ngase ngase o ma yo tino aoro tato tatalo pea male nganga fatu o tua malo tato talitonu ile lofa o leli o ya lama o fo ma leise me pangitano tato o tua o lo fatu o tua o lo tato fatu o tua tato te malo lo ai tani mai lo tato o tua tato sa ili atu mana mautinoa O lana pa mano longa e pa I mai ia I tātou umanaba. Tātou te mano rosi on tātou au ngāne mō ia malon pina ngalo. Lofa tele atu so sa mauta ngāse ngāse I mauta malawa. Iao te oro nei o atu nuo e mamau pe labo e mahua mai ai. Ia me ia o pe senga pale nganga o vi inga lo tātou atua. Fai ma vai manua e ta oto ai. I oti ngā lungo lo moenga bama ia e. Mata pale nganga le mata ngō fie ma le pa maoni o leri. I lana pa mano longa e pa iatu. Pa iane pa ifo maua lo tātou manosi. Mana tua po ia inga wha anō no ni se pele I maaputanga. Mō tisia le malanga le mani. Ha maisele a nganga o leri. Alofa te le ati sos. Maota ngase ngase. Maota malawa. Malo le ati nuu. Pua ngai mati ngā o te nuu. Lofa te atua.

Nere ia tausi mai, se pongamari o le aonga papa ia onga. Mai zi o tahatou tono o I Sahamoa, papai atu ai. Le tahatou porklame wa se singa I maota ngase ngase peramano pa iatu. Olo fa atua tua, olo tahatou fa atua tua, tahatou te mano lo ai. Me iau pe spesenga o bi ingaro tahatou atua, fai ma vai manua e ta otoa iau ti ngā. Lungolo moenga so se mota ngase ngase, ma ota malawa ma wa mai, tātou porklame ma sani aia pia pia sa, alofa tele atu. Moli luto soi pua le nā, vai aso, au lia le sa, swa ponga le tātou porklame, lua spuru minute, tāle le tu la e balu, tāle balu, manu. Me tāle balu toi faulola, le ulua e alofa na utala, le tātou leina, E a moaso I pua maro tātou tunu ua mōre a manoa bala au mai tōru pitu tasi lima I watoro ni humera pia pai o pua mniro waso I pua le so mōre a manoa tātou tene se atu porklama toi pao laola leuru wa ialofa e tarzono maro li lau tāpo inga saha moa o I maota malawa I file mua o reli ma ai atāpo inga toi mori pa malo mara pa aftai manu e ka lesia e fia a lor pa malosi Umai lo fa manosi na maua lo fia fia, fa vai vai ai lo lera vama, fa pa ye, le yaso, maua lo fa no noa, te leto e maua le yaso. Ioe, ia, ai lefo ia o ina lumnai, le fa manosi o se mele lei, ma taua, e sua manie, yaso uma, e meso le fa fonga, si le sila leli, tato fa manosi, matu o lona bi inga wono mea matatau, Yaso uma on tato abel vi inga I lea tua, I mesil sili nā te sau nia, ilo toso I fua mara tato wala pa mano pa aftai. Patalwatu pa tue a se lia se osi, male nofo alo mano pa aftai, patalwatu poi, pionga te akono ya mara takai, mano pa aftai uso vane, ia te akono pa aftai lo on sai, Ya maise on e lamba o lo pale mai a ngai le li. Ya mano fatua tua e te mano loai. Lemon pe ngai ma ngase ngase o le tino. Ya le lofa le li e lefsi ngia. A lofa tene atu pa mano longa le li e pa yatu. Mora te kai mōl maros. Tue whaonga ina lo so I fua ma patua ya me leane. Ya o lua tofi te akono mria o lua ma no fualo. O fatu te maita ia pile mō pe teru. Ma roo pa malosi. Atu ia ngā mani mana peuti, ai o ngā lue, I nea sole mahano lo, patu o ele. Pare tua le tina ia po pua, mani no whalo, lopa tere le apine ato I tu, pia ngai ma ngase ngase o le tino, ia I alifa mano longa le li, lopa atu le. Pia ngā te akono ia pole mangapa, pare tua ia leinga, mahano lopa ma losi ne yaso, pia polifonga kane shia, Ya maui amale pare tua ya luisa mani no whalo pa foi mo aba ya mani pare tua ya tai pe poli sunga ya lea lali no watale ma ya pa pe poli tausi ya sa pa ta mani no whalo ya lofa tele atu pa pere te akono ya role neti ya mano lama pa mano losi ai mano pa mano si tatu e kane si ni aso maise o hanum pa nau mano lama pa mano si tapo inga maise o lama putanga sa pe ngai e marmalanga o tua toi po I atu o lato pa mautua e o kinani lato pontanga pa moe moe pa tonuina e ne aso a taiao ya pa mano pa putai pa mano losi ai tapo inga le ne aso Tāne manu, toi whaorola, leo rua I lofa, ia I manumia, po I le fiafi la tau lunga le ala, e non toi wha manatu lama, wha tātā la ponga I la wha ponga mai, ioe, e leo sa wha tononga. O te fōni nāu, te rin mau mau, mau mau e so I fua, ia o le manu le tunu, o na o tā ua, te lea tā tau le tani o te fōni ngā anua la ia, o na koe ala e alukama, ia, Okay, ia le wapa auke. Okay. Le koe po I mai. Ia, e manuia le fiafi la tau lungo le ala, pai pai mani, matala I lungo le ala. Awa le pao ngahina te poni, ia, papena po I, ia le, alole le muele I pasia moli. Ta ua te rena, le lopo I saru kamakau mwale ngabale. Ia, ke ua, marapanga I bane vaponga le tino. Tana I pa ailo le awala, wa seki la, Leisesi lungar tula pono
lo patu so so sunga le ya wao au mai e mai kanan fo you leo patsi mal patu a sanafa e ma lor pa ma no sia pe po le sunga e le wao ya tu ya kana pa pili e mal patu ha tu lepe e mai la to umlava sia ta to e ka si e pa na to no stavio ruma e la to no mai po na yo ta to ma tu pa ne nganga pe no ye fo ile Wa tai au pe au lia. Lopa tu ye, wo ya, kia el mika, wa mai sapa, tinga loko ngei uzo pe, tai loko lfane. Ya lopa nere atu tari tonu, sai pa ma losi ya, inga wangi na makangi anga po. O la tau nei ya, o zibuka ya, o seo manu, ya lopa atu, pa ma farfana atu pea, ya te oe, leuso, talainga parisa la fai, And I'm going to walk, yeah, see fear. That's all fear, fear. Got a lot of so. That's a lot of so. Yeah, and that wasn't long ago. That's a lot of fat.

0: ala ya Yesul faftai. Amen, amen.
1: Amen. Praise God.
0: Hallelujah. We worship you, Lord.
1: Lele lele nei tu lale afiafi. Ye ori ori lava loto e fa ngaina leo fata o vae. Fa ale o tuai fu se fata alo fale ne por kalami. Si o tato watu no pelo saboa. E fa talo fa ma fa felo ai atu le tato por kalami. E manu malo le upumoni. I si o tato watu no pelo le nei I tu lale afiafi. Fa filo ai ma fa talo fa tua I sunga fa fenga inga ma fa tua. Tua asi usina se I o lava I alo ma whanau. Fa talo fa atu. Fa talo fa atu foi tato pa anga masani. Ia mai se elo fa pena ona mana tua le nei por kalami. Fa o ngā ina leo ona fa tau wa o titi au tau tau sanga. Fa talo fa atu so I fua manuia I lalo fa maleanga
2: le nei por tua.
1: Fatalo fatfoi tato viwa si lunga Facebook, le YouTube, yo fia lava lo au atu ai le tautua le nei ala leo, fatalo fatu. Fatalo fatfoi le au auna, yo po le sunga le au au ia taito, tu le foi le nea fiafi ma lo linga lue ma lo nun sai. Famanu e tele le atu e lau sunga ma le a inga. Fatalo fatfoi le au uso le nea fiafi, e tautonu lo no fatapua e mai. Malo lava le tatalo, malo le ola fatua tua, malo le alolofa I lea tua, le ngata I lea, a inga lau tele fatua tua, so I fua manuia I lea lofa malanga leo lea tua.
0: Amen.
1: Iona lasila lo fatalo fa le nea fiafi, le suka ya titi zarpia, nila be mafe awa lea tua le nea fiafi, ye fatau vaa lava le, lea wana nei, ya. E lo mau apele ma lo si fale nganga mai I le atua. E tau ala ngai le upu me le afionga pa ia le atua. I whamanu e tele le atua e lau sunga. I e mai se fo le whafonga anga si o tato atu no pele o Samoa. I ia le atua.
0: Amen. Ia, ia le li. Praise the Lord. Whamanuina ma whafutaia le lofa. Tunua sinsili e seo le atua. Soifua. Yeah, o lena mua ia lofa mai ala ilo nalo bele.
1: Praise
0: God. Yeah, nga wafaleo ta fatalo fa mai dia. Yeah. Mm-hmm. Atalo fatufu. Yeah. Nga tia alo ta fatawa awa naoni. Awa una awa naoni.
1: Praise God.
0: Awe fe au. Ia yeah, ae. Oni awe fe au fo ua usta ia le fe au. E leo ni awe fe au e tu lau e ah. E mamori te whea aua e leo sta. Ia e whatawa. I se vai vai tau ma whai. Ia manau tino fwoi ma manatu ia. E mwhai whena tau tino ma le loto e wha maulalo ua. Ia leli. O tofo mainu so ma leo leo sta I leo pumoni. Ia ilo I tau e iei fi tau lea tūlanga. Ia ua inu al so ma leo. O leo si tae I leo pumoni. Ia. Praise the Lord. Wa o maliu e sa moa I le maliu wa Yesu. Wa o maliu, wa o maliu e sa moa I le matango fio lana upu. Ya, wa onge upu. Onge upu le tangate e wha leo se longuna o se wha fitai wha lea. Wow. I le tu o le na moa I alofa mai. Praise the Lord. Ya, e ole tūlanga le nā. Anton we fa fu ngone via fi to mu to le tatu mafta ya ona le tu langa e tau tino al tanga te ia le tu langa a e wai fa ya na tu anga le lotu tanga te ma tu langa fa pe ya ai o si kamai fisiri nga so so nge to mu to le tatu wa via fi sa mo wa emali wa malie se se na una wa se nga lala I le tu ko ala le mali wa yesu E malia I le upu moni a lea tua o loo wa hawa wina I tantou e tusa ma le upu. Praise the Lord. O se tasia wae nga e mawhai o na atangi ai ma ia ma mai loa I le tua I ngā tangata. A le tua I ngā loto foi o le tangata I le tua. Once again, Samoa. O le awa unanga nei ma le porkalame manu ma lo le upu moni. Ia e leo se tala ingo se lotu. E le tapua inga le mantou te mafuta ye se kamako se mantou kama I fale o le mantou te tapua iai. But it's not that. O le fatu, o le feau, e tusai ma le upo le tua, ia, o le, o lo tau alangalama wa wina, ma mori ma wina, ia, na ia tapena ina ma ia fatanga ina le neia vanoe lungo le leti o Samoa. Ia, e o mai lava le neia fiafi, o lo tau alanga. Ia, e tau alanga ma le loto e famaulalo, e tau alanga foi ma le mautinoa. Ia, tatu te leo tau au tango tango, tatu te leo tau mate mate se tatu wamio. Ia le ri, e tatu te wauna foi ma le mautinoa, ia, tatu te fata wa. E vai vai tau mawhai, ia, ia, ia le matango fiole, ole fata wa e ola eile. Ile upomonia le tua, a, tolu fitu fitu tasirima iwa tolu numero mwhaina e, mafuta mai ele ne fiafi. Aleluia. Ia ise tu langa lupa le tua te mana o mia ele fiso swani. Uwana ni awauna fato wa. So se vaenga lupa le tua. Malkinese o lfalinga. Io na o onga e meise o lona tu langa ile mawa lunga tele o lomriwa Yesu. Ia o te fie fiso swani atu. Praise the Lord. Praise the Lord. Ole matango fie iole, ole ola e ola e tusa male upu ali ma dia. E matau tia foi, e matau tia foi. Ia le tūlanga le ole tū iole malosi ole tangata. Ia ae pangalea ele o tusa ai, male upu ale tua. E se foi le makau kia ole, foi ma ele ngā. Ia e whaunga iena o Paulo walawa le tangata e whailoa maima, awa o maima faa manatu mai. Le soifuanga sa yaima le soifuanga e whaingo ina o le maele ngā e le te tau. Ma tau tia foi le atu inga tangata. Ma tau tia foi lona soifua sa au au nai ma le manatu la lava e le leima tonu masao. O le memoni lasa tonu wa masao. Ia i le teimi ale imaliu Yesu. E fua ilana tau tinonga. I la le tū la folo. E lei ma tau leanga ina. Le awa unanga le nā, i lalo o le soifuanga, i le vā o le atua ma Israelu. Ia ina ua pupula manta, o le neitanganta, e wha te taulawa ia Yesu lea, Yesu lea ua maliu. Ia ina ua pupula launa manta. Ia wha ngāi le atua tūsai ma le vala ua le atua. Ia lea la valae o mai eifo, le neifo ia fiafi a. O ani toi teimi, o le ase umi, o le fina ngalo alofo le tua o wha pale pale pelu na alofa tu noa. Ia, via le li, e le mawhaiana te suia le whiau. E le aifo se se mawhaina te suia. E paule tangata o le a mawhaina te suia o le tangata ua whaase se ina. O le tangata o le a tau mawhai e te whau popo se se mea. Via le li, o le whaite tenga ia ma o se alofo foi le au noa na tupu pele loto. Ia, whai man tangata o le tua. E leo sesi fo i tala le lei, i awa iaie ua faa tua tu waleina o tau. Ia o se vaenga e tupo e pele alofa ia Samoa, o lafo ia pepese tangata uma ia Yesu. Ia o lafo ia launga ia Yesu. Ia e, al faftaya i le tua. Faftaya i le tua eru na alofa tu noa. Praise the Lord. Via le li. Ana le siau noa le lofa tu noa o le tua. Samoa le tunu pele. Ia ka ilo sau sila sila ma sau whaafafunga. Pe ana le siau noa le lofa tu noa o le tua. E ala na maliwa Yesu. Ia ole mea monia. E le aia ma siau ngā e keola ia faise meri lei. Ole mea moni Samoa. Ana le siau no le lofa tu no le tua. Iai tua fo yol fenga inga tuai. Iai fo ya e uia o te ngata ese ila tau a esa mafayo na ona lave ina mangle le yei le tua pati o la majority la vaya. Ia o le fatua mo su tate ua vanoa. Ina ua fatau nu lona finangalo lofa ilungo le sa tauro. Ia via le li ole tau ole nama le. Ao ngāle nao le tātou mālama lama e tūsai ma le upo le tua. Vi aleri, ona e whaisike leo le kusboia? Te mese o le whalinga. Ia. ono faingofia fo ia ona ia ona sese le manatu ma le languna ma le tūlanga pese I ole a whaavai le mea ma le mea ia ole tāhua I ole tātou malama lama ia pia fo ona fisoswani atu sa moa nau te talatu le tātou lainga ia ae le mawai ale talatano atu whalawai tele a ole fatua o Yesu ke riso na whaasa tauroina pia fo na whasino ma fisoswani fo I ma via leli Fasoa tu le tatu pol kalame. Nisio mafua anga ya leina. Nalu sesesi ya kako wamiu. Ya po nisio mafua anga leina wa oseina. Elea e kalesia po lefa ife aupo wailava. Le upu moni ele tua. And these are the reasons before na fasoa la tu e pati ele nea fiafi. Ole me momua. Ya ole tengacha. Tama faya wa ole tuspa ia le tua po le upo le tua. Ya without ole fa moi moi le nganga pa ia ole li. Yeah, and not only that, yeah, Paul is tangata fo ye tala noa, tam fo ye tala noa tuspa ia. Ia ele I faa, fao leinga, ye pe faa nau fo wina. Ia ele, ya onisi fo yo, o se tasi fo yo mafuanga. Ya, o le leo si ka, yol kangaka leo, E mafua ina ua faa longo, na mua se ava noa ya wa wina, ima faa longo ele upumoni. E fe meritala tuspa ia ina ua le, ina ua filfili na tangata ele fietalia. Ole mea lai matau tia ai. Ele ngaka inga. Fatanga loe le tua le natanga te aola le mesese. A oa ole mesese. A o lona taununga. Ia eke le fia o iai. Which is very hard. Whangata. Ia o se tasi foe mafuanga sa moa ia. Via leli. Ole taun foe ole li mai whanunga luenga le vai. Ia tonu ole mafuanga le nae mafua mai le tūlanga ole oso ole pepe kama whai e. Ia, e kū le ileo. E fie kausami se mea ango ia, iau ele malo se kausami ia. Ia, o nei vaenga nā leo wa, tōre tanu atu e matumu ole ne fiafi. Those are some of the reasons ea lenga. O ngā wa o se seinga ele Samoa le upa le tua, which is Ya to low over teacher on makwa kumu yasa mo. Very sad to say, very sad to hear. Hallelujah. I fa fitaya ile tua once again. Ole tusipa iale yo tua almo tato lima. Ya elite tachistanga ten tapinaina. E fa fitaya ile tua tapinaina ma. Ole mea wa mochi noa. Ole fa fitaya ile tua. Aloi tono tuspa ia leo poe whapenei. E tau te sua sua I tusi malama natu ama waile ola. A o nā tusi uma, e pinpoint uma ia Yesu ke riso. Ia leli. Ia ae peise iwa toe faa mausali, ma faa malama lama ele apostolo ina ua pupula ona manta. A wana tau alanga lava Yesu. Ia leli. Praise the Lord. Ia ae ina ua maliu, Tanu mia, tue soifua manu malo mai, wafiole tu tamatau wa tamai fawfau tua mo leo pa ia. Ia saulola inga wa, wa akwa kwa mailo inga, sa wolfi au, Wale isi si mea tue fapupo iai, Samoa. Vi ia leli. Ele isi si mea tue fapupo iai. Ole alofa fole na jelo tatu tangata, tapua ia o tatu tangata. Ia, au, au na foi. Vi ia leli. Ole... Fainga tā jele le mele ole. Ole ma ele ngā ele te tau li mai dia. E se fui le makau kia ole ngā koe ngā, koe ngā ma ele ngā. Ngā le whaftaia I le tua le loto. Ana le se au noa le lofa tu noa o le tua. Le vui te whafonga le jelo teimi. Ia? Yeah? Praise the Lord. Olo whasoa ma le loto e whamauralo. Ona iwa e ngai tele na whamatala fo I nisi, matapua inga ma awawina fo I nisi. Ia ole whainga tā tele ole. Ia ole tamwhai e. E lofa Yesu ia te oe Samoa. Ia leli. Asa ili se fatu pe sa ili se... Se mafuanga e sili ona te tau mono mea manu me la tasi I a Samoa. E wha te tau I le tua, lona fina ngalo o na ala o ai o ia and all that. e ma fai ona fa soa tu ele pol kalame manu malolo pu moni ma fa manatu pe ma fe so soani ati oi Samoa ya e manatu ele chisi fe au si da tu nai lole na e lofa le tua soifua ya Samoa mia lili ele na tatou si kamai ele ya kua pe ana fa fuma ele ya jose se miliongo Samoa ya oisia tunu ya wo le pilionga ai ole lofo le tua ele fisilingia. I te ngata soifua uma ia tala nua antu ole Samoa le tala nua antu. Samoa lofa le tua soifua ia Samoa. Fapeina tatou iloa, ia ole mena tupu ilunga ole Satau. Ai ole mena tupu ilunga ole Satau, lopo le soifua Yesu Keriso na foa ima ma ia tau ave. Ia ole tali nao so se te ngata soifua, iso se mafatianga, iso se avenga, iso se fafitauri, iso se mai. Vi ia leli, ele fapela wa ufa iatu le tūlanga iso se mafatianga, iso se avenga, ona fapela ula ele koe feiloa ia mangi mafatianga, mangi avenga. Ia manino le leila ufafunga famulmole, ale mea ua mautinoa, he is the only answer. Ia iso se fafitauri. Vi ia leli, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yeah, lava me tu tupu e laude le tua e lu'i e le tangata. E me tu tupu e laude le tua ono le matala le tangata. E foi me tu tupu e leo le fale kongo le kangaka. E se fale ala matautia o le tua. Praise the Lord, praise the Lord. E foi ya tangata e le tu tuso uma me fatanga e le tua le tangata e ui. E foi tangata e makua I. O kwai kakala e le tua leo langa yo oi se o langa mo kama kaukia ia o kwai apakulo leo le tua koe lave ina ma whaonga ina ia. So e fafetai e le tua o fea la le kurimangu o fea le vaenga o fea le awalanga uia koe le tua ma fafeilo ai oi. Ia leli, o le mea ua mauti noa o le ngalua o le ngango le tua Samoa. Fa matala le tuspa ia e pupula loo mata. O Yesu na fasa taruina le fatu o le feau atua le tusipaia. Ia si wanangai lai te manantu walua feilua ima Yesu pe ua e surrender fo I le tua pe ua e salamoa ma a. Ai ese si mea ngai kaula yeilau sila sila. Ia ona toe fesoswani atu le malilo toe fama ulalo. Ia e pe ia ele I feilua I ka ua ma Yesu. Ia pe ese fo ile Yesu na te lua feilua. Ia. Ole tau tinonga le tangata o le tua ina ua pupula ona matafa mai ua tonu lo manatu ia o le toi loa sisi mea. Tau o Yesu Keriso na faa sa tau reina. Ole Yesu na le tuspa ia, ole Yesu fo ina o isa rae lulenga sau e la vea I kako. Walanga mafai lava. E mafai ana tatu pepese ya Yesu, e mafai tatu fekangisi ya Yesu, e mafai inga e kakalo e kangi. E kakalo ma, e mafai. Palmeu o mautino Samoa. Ia leli. O ia lava na fetalai. I le sao atu, le tangata. Poi latou, nao na fai mai leli e. Ia talofa. Ole mefo le nae fafetai le loto I le tua. Firstly, o le tua I lo na lofa. Lua. Ia ole alofa I tangata onole le malama lama. Wa o mauti noa sa moa to te lo tatu tangata o tangata e fie tapua I le tua. Wa o mauti noa. E tu sa ima le vala awa le tua fo ima lana upo lo faa manino malam lama le soswani o le ngangu pa ia. O tatu tangata o tangata e naunau e fie tapua I. E uia e fata wa. E uia e se fai vai tau mafai. Ia e pangalea. Ia ole naunau atu le sa moa. Ia e ngangau waku lo faa vai lungo ole mele moni. Pole awa onga sese, pole awa onga faa filongia. I quote foile upo le tua. Ole fainga tala le na. Ai ole alofa foile na to telo tatou tangata. An te fafola atu le alofa le tua le ya I tatou Samoa. You read through the Bible. Kenese ole falinga. O vaenga ye peo na fazoa. E te fafofonga lo iso se Samoa, so se lotu, so se kalesia, so se faifeau, so se kaikai. E la tu tia wawina faa tu la fuluina ne mea. Ia ua lava matutoe le nā e whailoa ai e le I langona ina le nata ngata. Ia pole nā fwoi awa unanga, pole nā fwoi tapua inga. Le maua lunga le mariwa Yesu. Praise the Lord. e le mafaina tue fa pipi ia ia ile mengo se fulu tu la fono. Nei tu tono tu zbaia. E le fa pipi ia ia ile se fulu ai. Lai tu tono tu zbaia. E le fa pipi ia ia ile sa paki. Lai tu tono tu zbaia. E le fa pipi ia ia ile per tomenga. Lai tu tono tu zbaia. Even. Hallelujah Lord. E le mengo le papatiso. E le vai. Nei te tonu tu spaia. A ke leso nga kaukala I se mea sa moa. Praise the Lord. O nao Yesu ale tari. Yesu na faa sa tauro ina. Ia, yeah, viere li uo. Ka le mankua foi lima I tia po ua faa fiongo ka a. Te tala leva no foi I se. I se, I so se sa moa ia po ai foi se tamali ia o se fai fia ufo ia o se kai kai ia o ai a. E susu mai e, tātou tala tala noa. E au alawa nei mawhawhawa ke loko I whea. Susu mai mani mea lea. Ma tu spai a lea tua. Po le upa lea tua. Wai le whapeo le kusi dea. Tu loa. E mwhainga susu mua le kusi dea. E ke le malai ai. Let me say that again. E ke le malai a pe susu mua. A o upu ia tusi tusi ai to tonu al tusi lea. O ngā lai lau ele I ungo tātou. Can I say that again, Samoa? Ongol kusi le se kusi po umele langi. Fa fetai le tua le ngalua le tua yona tangata sa tapena ina tu fa tasia. Mea na te tupu ma moli ma wina. Ma fa matala ina le finangalo le tua ma I le teimi, le teimi, le teimi, ma le teimi. Ai leo kusi le ke, oh. Ai o meolo tus tusia. Ito tonu. O lo whalia I le fina ngalo le tua, le matautia o le tua, o le tua moni e tua tasi. Vi ia le li, ia o nala o le afua, ia le whale kongul ka ngaka. Praise the Lord. O le whaingatai, o le neime, o le pese o le tangata, o le emanuia, a e leo si kai leo pumongi. O le whaingatai, o na pese o le tangata, mai mori mau e, manuia si o matau ainga, manuia a o lofo le tua, manuia le a. E Michel Kamaleo Sfuruai, e manguia le makoa inga kalungu mako faya, o le fainga taio na e fai maio na te manuia e manuia o le tua, a le tu Yesu I fafo, o le o manuia. E se fam talanga tuspa ia, of course, malawa I konga kuspa ia, lautika ia, ua e fai mai ua e le matiwa I se me tasi, ua e fai mai ua e maumea, al sila sila Yesu, fa le konga kawa se itulo wa awe keika. Ngai leisi o fuwayo ka ua, fainga ka a, Whinga kanga follow le me mongi Samoa, but that is the truth. O loo, kumu, kumu at gelo ka po inga ma. Yeah. No, ise mai fwoi inisio I tato ma mfape ya ono lotu na tato polonga ai. Ale wa sidi akunga polonga kanga kai kungo lotu so-called lotu pentecoso. Ah, lotu fao la inga. Very sad, man. Whinga taia na claiminga ngai ke manguia Samoa. Pewa kufar kufar sa. Angai kuia sui fafo. E faya shoka manki ke lo kingo ti klea ma claimo le mong wi ala ku yesu o le ala no man wi tinga tsai lo langa ah very sad praise the lord praise the lord praise the lord samo le tunu bele le yama se meo na me fa polo ngai noi le ai mase meo o ngai na pa ye fu ne fi fi ye pe fu si ya o ngai tima tu ti fi fa ilo mai nothing ole makango fi fu lenga Ya o lo malama lama, ele nga chai le tua ilo na lofa, ya waifu I tatou, e tu sai male upo le tu, ah. Amen. Ya wai. Vya leri, fenga ka kelel kakuhu, ya ai tatou te le o manino lele, so swani le tua ya te o Samoa. Na wata tala tu tatou lai nga afai ya afo, yong ama kwa ise alau faa longo longo wai, kele manga oi ko iise me ke fo wa ah. Ya malo malo le leon sai malo le fa wa no ino lo jemi ti fa fo ngai fa fetai ya fo ile tua fa te tu se sa molo man tu ne por kala me lo te talo le se tala inga o se lotu ai a love la ve aku ko e kale sia ya o ngol tu spa ya ngai malie le o ke ka me ka ka wa se ave fe au e a wa ole upo le tua ele fa ka fa so se sa mo whoever you are boy love lo changa young and old malie E o fo yakai ka o fo shi ko lu a e le fa ka fa le upa le tua ile teimi fo ya wa o mai ile tu yo ma wo la ba yema sia mafa nau i se fa tau wa i se vai vai tau mafai ale me wo mochi no sa mo wo o wo o malie ile su malie le o le fa maoni o le malie wo yesu e tu sai mal upu
1: amen
0: wo o malie ile matango fiel su malie o la na upu e tu sa malana upu vi ale li beautiful. Ele fa ingo fia ngakau kingol ka ngakai malie. Pe a ke ue fia pipi ima ili malie luki kalango wa kuai. A ngai ke polonga ngisio me ye na wa wina. A le na utu ele faso. None of those. A ona fasa o loto o epe te langona ina le ta ua le upulea. A fasa o loto ele atalii. O le atua po Yesu le te ngante sa o loto fa maoni. Ele a ya masimeo meanga koe a wa winga faa tu la fonoina. Ele foi mo se meu mena ya o wina e fa pe ole a polo kai lo lu fa le malo le langi di ele e pon me ya tangi ina ya ole cha waso tangata e a o nina ya tulanga ya ma ya tangi ai foi ya ayo ya tun ol mele a e fa sa sanga luma e oiku ya wo keika ya ele fi fi ma yo le so so ni antu lo cha waso na yai ya lo foi Jesus ya tio sa mo di ele ole mema tau tia o meia te tele o loo wanga mai. O mana tupu ilu ngore sa taulu o lesi mea te lea, lesi vahenga matau tia o le history ya koa, a le lalo langile nei. Ina ua, ta pena, matau ave iyo tatu leanga mo tatu fa le tonu ilu ngore sa taulu. E le se me, se kala e kele mau history o le mea ma le mea o le ngu uma le ngu uma a. A le history mo kau kia le nga, a le mea mo kau kia ngang kupu, ah. Ina ua, o le tua ele jangasala, aya fio mai liu tino tangata, ina ia ola le tangata angasala. Ia fasa o loto le tangata angasala. Ia ola le tangata mamala malama ile tua na mua ia lofa mai. Me makau kia langa. Beautiful. Hallelujah. Le ole asavalia le lua fetau sanga samoa. Le ya mase me koe fapipi ia iai. Hallelujah. Nothing. E mana o lo tatou e a o ai keu keu wakuma whapipi i ai lea mea ma lea mea ma lea mea o ala wa o ongol tuspa i alfea ngainga tuwai pe o nae whafafonga o ta ua le nefiafi i a o le fai te tenga sa moa i nan tue wha manatu atu i a o le avele le tala le leina te pese a i re piua o le tala le lei whafolinga o le tala le lei whafilongia lea e te awa wina lea e te taritonuina vi a lele praise the Lord hea lofo Yesu ya joy. Hallelujah. E piua, le fa'o la chaka. E piua, le sa'o la tonga. E piua, la na upu. You know why? Alenga piua o mange mea. Onga o Yesu na tau aveina ilungo le sa'a chalo e piua. Ele ngata olona soifua a olona toto. Wa tau salaina o ia, ina ia tau wa mea tonuina ila tangata. Fai mai wafama tiwa ina ye tamau a inga le tangata. Oi le tangata. Le tangata le sa polonga. E ui ala fai mai ina wasala le luai tangata tau sala ina tangata soifua uma. Ai le ngal po wale nga. E se ila male sala. Nga e makuwa e follow you when you old enough to know what is right and wrong. Ia e lo ulo wa ia e fai le sese male ang sala. Le wafi au kau sanga nga e. O le mema tau tia. Si fa funga samua. Hallelujah. E ye yale la ngona fa pena yale foi kukupu kemi a mi se foi kako e temi ka ke maka maka kwai kako fainga malu foi ma la folo fonga ni so temi a you know ya uma kusi maleli mole si le spiko ya kusi kule limole si le spiko o le mema tau tia sa bo fa fonga ona mana tu lo le le ye wa we fe lo lo o mama fa wa o sho kama si se a o ke le lo si se a le mele o mala mala mama tu fa mana tu nevi afi. Eile olo, ise loa, natala noa tuspa iye fa matala Yesu. Eile tangata na mali liwa ile, ina wa solo le olo le na. Efe mali tuspa iya. Ya ila wa ile la ngona fa bena ole, nuwa, besori. Kamala iyo, kamale hanga iyo, kamale uska kaimo. Wala inga solo iye ma feoki ye. Ya efe mali upo Yesu, le hai, se iko efa fonga ma, ya. Mai, ato le salamo, e kukusa oko mala wali ile la. E kukusa ale mea luai se tu lor kanga kanga solo ele olo langa. Ia mal kanga kanga uma ole fulu. Ae lakwa ya. Aisea,
2: pe ale a Yesu po le tua soifua le olanga. O le fiaule na, e o mai le tjemi le nei Samoa.
0: E pi maali, e kama ngā, kalalem fai ngā, whaarofao ngā fwe tangata telo tjemi, ya. O le ulpo, o le ulpo. Ya po le meuri, ale meuri, ya. O le sala, po le angasala, o le angasala, soli. O le wingo le famtalanga, fisoswa ni a tatou. Awa ini ifa valea o e sakangi. Mai fa pēr, ngā wau, ngā wau le, lai kikisi au ka mai fale, kongo ke le oi. O le angasala, o le angasala. O le angasala. O le tēle yo mea ta ua tuspa yo le angasala, ina ua fio mai Yesu Kariso, ina ua maliu. Hallelujah. Tau ave o tatou fale tonu. Tutu ilungo le sa tauru, fai melo le tala tuspa ia, pa ula leo le mengo le angasala, o le mori mau mai le ngangapa ia. O le angasala, o le le fatua tua ia te ia le oai o Yesu Kariso lona suafa. Ia tau ave o tatou se semo o tatou le anga. Vi ia leli. O le mawalunga na, o le matau tia le na, o le lofatu no le na o le tua Samoa, usua au au na, fai fi au, kai kai so se kalesia, e lofa Yesu ia tatou, ma lole tau mafai, ma lole soi fua ngalulue. So so ni atu. O ngi fa pipi ia se mele o kusi al kusba ia, e mafai anka kusi ia mau al kele yo mau kalangoele se furuai. Kele mau kalangoele sa paki, kele mau kalangoele se furu kula fongo, and all that. A kalangoele lalo le lofa tu no, you read through the Bible. Read through the Bible Samoa. Le lua konitom tau patolu fe mele apostolo Paulo, ate faitawina, le temi o mose ma le fia nganga tuwai, na lava tu maule o fiufi. E le pupula kako, o le ke pese ya Yesu, ya le ke pese ka waso. O na vele ma me te le malamala mai po oile Yesu le te pese ya. O one ngalo, e yeile Yesu ese, e yeile tala le leye ese, e yeile nganga ese. Vi ele li. So swani atu ma le loto e fama ulalo amai dia. Samo le atu nubele. O le me matautia le na taua momua, o le me ntupu ilungo zantaulu. O le si me makaukia la le anga mai, o le faa fanonga. O le toa sao le tua. Makaukia. E ke le mafaya Samoa. Samoa le atu nubele, tatu te le mafaya. Tatu te le mafaya. E le ifaya foi, mo se tangata soifua. Vihareli, se tua ina lofa, se tama ina fa maoni. Oleke, sosuani, oleke, o kilo foi, lesima. Ia, sila, sila foi, oilo loto futif, o ea mana, ian maliwa Yesu. Ole te le, yal sosuani, ole na, si kamai fe aulenga, o ea mana, ian maliwa Yesu. O e fa fe te, ian maliwa Yesu. O ea, aune tu sai, male lofo le tu, ian maliwa lo nalpele. Watala no fun mengo le falfoninga. Ile ye le falfoninga kongu kaku ke ainga pe kaku ke ngupe kaku ke lo loku fa kasi no. Yana e li linda vai o falfoninga na. Pe kaku ke la kapi, au la kapi, pe au soka po la lava. E fake. Can I say that again? E fake. Kasi ala mengo le falfoninga moni. O lo tala no ele tuspa ia. O le falfoninga e fa vai le mena tupu ilungo le sachau lo ke riso. Eu puna Yesu na lafo lau so. Ia o tau whealofani fa pei on owa lo fa atu. Ia te o tau fa fe inga ilo le lofo le tua. Na fua il soi fua lo naro pele. Wow. Ia fso soani mo tatou wa samo. Afa inga e ke mangako ngai kok whealofani o ngako ke kok le loku fa kasi. That is not real. Ok, forful maali e forful maali. Ok, kamayo le fso soani ako. Ia le li. O le porkalame o le lofo le tua mo Samoa au au. Ia na te tala ili nei ava noa. O te whawhetai amo te whawhetai le tua e leo noa. Vi ele li. Praise the Lord. Praise the Lord. O lo ye inisio tata uso foi o lo o la tu samalupu moni. E le to teli. E siri akun ko keri. E peantou whawhonga le lau tue taua. Not even 10. Se furupo sengi. O Samoa le kui kalungoai. Ta kile songa la fose upu. Ta te tala noa ona o ngama me ua tangia ma me ua ma mori mawina. Peise ia, whemeltanga tau le tua, e leo sesi fo I tala le lei, awa iaie ufa atua tu vale ina o tau. Most o kapua inga, e kalangoa ia Yesu, apart from my initial tapua inga, e le kalkongu ia Yesu, alright? E kalangoa lako, whema yo yova, o yova,
2: ya fe mai ngofi fwengi si ale kar kongo e, o Yesu wonga se akali. O Yesu le jali. O Yesu le jali. O le nafu ina la ino o la fo le upule la utue la fo le fiafi ni Samoa. Ina ua mangu maisi tulanga na pise ua, ua kusi ei le manatu o tantu tangata Samoa e mese fwil fainga malo le na. E pise ua kau take la ia e tapua inga le ale, ale musalemi e Samoa. Samoa, he, ni kamaika ngaka ele ia kose. I don't think wa o se duose lau i Samoa. Samoa lai kumu iloku e a vea kangaka i Seoli. The question is, ia la kusis kama i mea lea o la ua leva nga kuku ufale sa o loku i e kalangua kuai. Leo se mefa inkai kia ule la ua koe ngō loku nga. O te whamau lalo ile tua at God's own time. I'm not afraid to say that. Samoa. Mm. Praise the Lord. O le lofo le tua ia te oi. O leva i kokongo Samoa. Onisio e kalesia, e wha au lulu i runga o, e lolo koe ka mai e runga. E sa aveo, te chai o tatou atinu. Ma kaukia, sa moa le atinu pele ma tautia. O Yesu le tali, o e te ita wha mon mole o le alofa le tala no atuai. E ke le lava kia le kosa o le tua loa hangai mai. Aleluia. Aleluia. Awete. O tatu te whama walunga, whale ilunga, whawarwalea i mele. E oai kakau jeori, ya. Ua nao Yesu Keriso. O tuwa le whenga inga tuai. Vi aleri. Praise the Lord. Sa, o le lawaya hile pol kalame le tuwa, ona o le tuwa whenga inga. Le ua ave sepe ua, wha maalo to Israelu, pol to telo Israelu, wha ta waso ila to, se yulu fale la to tonu ese. Si tasi fwoi nao, fsoswanie, ya tele na fsoswanie, tuwa telo teimbi ya, tato lau failoku. Just remember, mankua Israelu lau kakalo, ewe kifia Israelu malgele lo ngasu man ngao ngasa, ma se sea ima lea wa onga maa, o se sea ina itangata. Ole maa lai maa Israelu, ole tuwa lai faa maa ina, ole la lau mele la fai. Lala lauka lau mafkan kakalo lela kouwe ka mafoye la vea Israelu. Be very careful, ne te wele ilole kia kingsi le tua mlang pol kalame. E mafua ongol kawaso kako le malam lama. Waya awa ole kawaso le kawaso. Ole tala tuspa ya ole lua le yunga, ele manuia le taun yunga. Alofa tu. Ono le lofo le tua. Praise the Lord. Mana tua Israelu tatalo. Elo se kaimio Israelu. E ui lava fe metala tu spaya tu vavaya tu lo wakoe. Ah. Of course, towards ya Israelu. O oe ma'u, o zamoa, o nuwe se, this is our only moment. Tu se malu pole tua. So ola ke po pole le leu si ka yo Israelu, mo le ale me la kupu ya Israelu. Oe ma'am, lama yo oe le. Le pole mio. Le bleskenge bol pale mio isala elu le kalkongu ya Yesu. E le fou. Ka ke le yo fua ya isha. O le tua la fata waso ina ne changacha. E le tu la fua ina le tua awa fata waso e le tua. Praise the Lord. O lo yele valo anga fata tau ya isala elu. Fe metala tu spa ya. A olon tue fa sanga le tua ya isala elu. Wa umanga ol kemio kakongu ese. So awa la ki fakala le. Say to low. Owe te fata mala. Awo te wha palapala, awo te wha longolong ki ngā. Awo fwiki fiefai mangaku. Mai maul kaime leisau pa upa ue mau ai in Jesus' name. Wha mau lalo tatou loto talia Yesu yo tatou ulanga. Au au nai lalo le lofa tu noa le tua. Ilo se vi ingos ka ngaka ilo se kala ingos e lotu. O nao Yesu ke riso le jali. Aleluia. Awo kaku ki fie isa la elu. Ole kawaso le kawaso isa la elu. Ole wha ki ngafo ile la asa ong isa la elu e molu ai. Ole tua le fata ngaina. So owa ki oso fa'a valvale ilu ngol mele kaunga e kuwai, ah, let it be. A jelon matau tia, e siri ya le alofo le tua ya isa la elu, a maka mai le makanga, o si fia ngainga le tua mo ntangata ya po, o la tua wata ma, ah. Sau sau wa, ya mo olo le vango kakou nguwese, a le alavai fa'a paripale le tua, le foie ikanga ka isa la elu, le foie fa'o la inga ilalo le alofo tuno, a little telling, tamai tangata, o le atavai yol tala, ah, skoi ngongoa, ah, ngongoa, malona ainga ko varu e kumu imangu ye fulunga kasi mena nga aha ise si fam kalanga e kumu imangu kumu Samoa ye pe kumu kanga kongu wesi le teimi o le faa o le tanga po le teimi o le si tianga e yei tanga teisha ra Edward to tonu o le vaa lea o le si tianga ai o le toa tele o tantou tangata Samoa i taua o le fanaunga to o sanu ese faa bau bau le au noa ma le atua au noa ma se faa moe moe e poloka lovo umalo le vongo kako fa sanga lo le tua ko mo folisi vongo o Israel sul o ko lo ila vongo o Israel ngal vanga a mo mua ina wa filfili le tua o la tua mo mama sa wo ya a pero mo sa ko Jacopo suile ngo Jacopo ya Israel sa le tribes haleluya sa wo ilava o le Jamie o Yesu la lava ka lo Yesu ya Israel ke lo kemi kalongo Yesu la kalongo ya Israel ole si se ke lo fai fiang fai ia fai mai Yesu fai mai Yesu se fa mo le mole a wo ke songa sa ngo pele lo se me fa mo le mole praise the Lord ai sha o le tala noi le lo fole tu ai sha ka ku ke le lo kiel ko sa le tu e ke le mo foia o la upu cha wa mi tu ni nai o la upu fo ye fa sa le nai oi so tala noi le me ne che malam la mai tu so mo le upu le tu fa mo le mole vi ya le Mau ala makanga, all kemi ole kalesia, koe maua fo yae, koe kikia, ola kafe maya, fa peo na po oi, o noa, ola lima ngkupu, makau kia fo singa mea lima itia, atonu fo yo se tasilo mafuanga, ino fanga tana malama lama lchelo tiangata, ili macha upule si tianga, rapture, why? Ole fausia ingo le vaa, ongoa, ele ilo ale lalolangi, nga ongoa malunga inga, ole kalesia fo ilal si tianga, na le chino keriso, e oli, ma, faa, fatari tari atu yae, they are longing for that. I am ngaku ke fefe ai mai ngaku ke le mamla mai ngaku ke le fikalia. You know why? La ngai ke le e ke mala mala malo o le chape nanga o le va o noa. Fai kalkus pa ia e le fa pianga la unga ngo ai. O mai fa le va. O la kiki mai fo ka fa longo ngala unga. Fa fa mai fis ko ngo ai ka wala nga mai fa lunga. Kalsi o fa fong fo se fa fa ngai la unga se se fa lunga me fa mo le ko la unga fa penga. That's wrong. Ole fausiainga le vaa, nga ongoa malunga ainga ko valu lako. Ele fausiainga le vaa e, e ola koe mungiska ngaka. Matau tia na mea mai tia. E tumui ya, e tumui imanu. E maka maka pekelu le akole, ina wa vaife mai ole iye. E fauna pito, halwa e me warifo mai le tuwe lunga. Ah, e vavaya kulka malo, sole, o mangu wa, o mangu kaka, o mangu fe ayo. So se kwa inga mangu wa. Pemu wa manatu o ia, ile mele vai o le mangu, ala kalungo o mairifa alinga, lea yo tangata, o aila prefer yi, tangata, nu ese Samoa, ta ua nu ese fapaupau, ta ua lu tatu malama lama Samoa, e alofa Yesu ya te oe, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, no wonder waila ngal ko valua, ngal kemi o le kalesia, e kumu ya, e kumu imangu, I'm not afraid to say yukai kola uli, wal tala na tu spaya, ya lan me popole pe ka ko le uri oh amen take too low pe ka foi ka ko pushi pe ha doesn't worry me man hallelujah pole me what much you know o chichi o changa cha sanga sala a wa lo fangi ele tu ele le mali wo yesu wo fa ma wa la lo le lo to ma fa tu o tu ya and that is all matter hallelujah lord wo ke yesu le ka yo si fini nga fa ko ya le ko umi ka ko nga ko kemi e foi ia koe ke le isau mohonisi. Tāua o ai, o mā moe, o le whanaunga Israel o leiloloa. Nau i la tōuna no o sau, wai wha fōngai whetalai ngā Yesu. A lea sau fai mai ea, le pe pese kākou ngā sau Yesu mō kākou ma. Vi a leli, au ke Yesu le wha fōngai kōwhai mai si wha finge. Leli, e sa o aoe, a o me ko ulu mai ea, i le lao ai ala makai. O ke i wha fōngai kō leli, ia hoi sore ae. Makau kia la le wha kua kua le wha finge le ali. Praise the Lord, praise the Lord. Samoa le tunu pele, ele se tali. Na o Yesu ke riso ale tali. E umafoile le kemi mouni mouni. Koe fasanga lo le tue lo nanu. Fa metala tu spa ia. A on tue fasanga le tue lo nanu. O si al fenga inga fau. O lai o lai a isa lai elu fenga inga kuai. Me fu nga lai lai ma ema natu e toe. Ma ile me ma le me o me na wa o ele tua. Ia ole fenga ta. Ia olo o atangi ai. Ia le ta waso le tal noe tu spa ia. Ya Israel wa to mai lunga aso ta ua maso la to va ma le tu and all that o tau langa o aso fa pito ma lo la to leilo ya lo la to le ma ia ia le na fio mai ya le fa pel tu spaya ya na fio mai lona lava nu e le Italia o ia e ona lava tangata prefer ya Israel au lato we na Italia ma fa tutua ma tala na vno e ui awa awa onga yo le fitala Yesu ya Israel ai ole avno wo tala e makala kwa ma makala ku ya ka ko ya ka wo ese fa pau pau fa nangol to sa awa lo fangia ona ole mali wo Yesu vi ya le O le telo te mea wa wina le tuspo ia. Ia tasi fwele nga vahenga. Ia le tatou polkalabe luma na i famal mole. Ia a hifungi maupo ni te mea fetala i Yesu te fia malama lama atiri i famal mole. Ia na kwa isuwa po oi kongu lai prefer iei. Ia o le tatalo. Ua nao se fiso swani, ua nao se wauna fata waa. Ai o le vala awa le tue leo la fata waa le te fafoma iei. Feel free to call. Ah, fasoa tate fiso swani atu. Tate fiso swani. E tu samale upula what is written. Ai a fwele kuskus ia. Ia ngai malia lea. Ia la fa pea ku fwela kakali. Ia fa mahalulu. Oh, kalia Yesu na wola. Ia si kako ufeiloa ia inga maleri i faola. Ia ngai fisidi na iai pea fa pea musia ngai fisidi iai. Ai afai olo tusia tuspa ia. You will hear me e kalangua maa wawinga. Ai afai ele upakomu ii. Ia tulop ele kakile. Ah, walanga ye fwela ufia fa mawalunga fa valvalea. Ah. Kama ia fia faya angol kuspa ia ki ngangale ije mel kuspa ia kama faya fa upopo fa pe fa iluaku wau lango lango wau ke master lango wau ke doctor lango wau ke ka lofa fa mawalunga fa lilunga fa valvalea pride of life ole mea ngangale mungui ai sa kangi ewe ele kasi se mea fale kongo wae wa manatu e oku nga ia ele kakango o ya al tala tuspa ia soli ele kasi fale kongo sa kangi ele kasi nga sese sa kangi Ai me fale kongo mo mo ala la mo wa onna nga fa kanga ile tu nga olo ingo mo nga e si ya kulong kulanga ku kuso mo le tu nga lo nga la wi lo mo na yunga ai ri kasing fale kongo mo la mo kanga you read through the bible o le ka u nga ka ko ma mo mo ku sboya fe so sonia tu le tu ile ne ya fia fi ah ang le ile tu o ta tu watu u pelo samoa samoa ile si tala ingo si lo tu fa mo mole o le fa manatu o le tau walanga Tengwa talo tatu tau. Na maliu Yesu ono olo na lofa. Olo na fina ngalo ya wane ifano se tasi. A yo o tangata umba ili salamo. Na o ia lava le ala. O yo le ala, upumoni, maleola. Na mlama fayu tatu, polka lame ono tatu taimi. Na alfa maulano tatu uloto. Ese kako kali, Samoa, kako kile mafoyese mea. Leise tali, na o Yesu lava le tali, o le neyo langa. Au no mai ia, ia talofa. Talofa. Hallelujah. Le valu tasi tolu fa oli mai wa, numero mfaina e valau mai aipole, olu a fitu ono fa falu, o tasi fa ono le tatu temi wa, la talata ina maya. Le olu a fitu ono fa falu, o tasi fa. Ya, fief soswa ni atu, ilesu kala ingo se loku. Ile kala ya kufoi fa peke su mai kako lo loku, no. Awala nga esau nge ile, esau le monge fo ile, ah, esau e faa la vela vei, kwe mishe yo, emang vya ye, ne faa so ai. Aya, esau wal kangaka nga lala ke fia ola etu samal upu monia le tua, you are going to the right place. Nese kala ingo se loku. Vi ia, masanga vi ia le tua. It is an honor, le ola etu samal upu moni, it is an honor. Le faa fita yatu le maliu wa Yesu, au au na etu samalona maliu, O mea uma e whaia ono o le mawalunga o le maliu le nā. Ma fua isa, a o kalakalangua kwa nga o Yesu, e le ka uolta ma, it's okay, you know why, e ta ualo malama lama. La ka pungi na kuspaya, ma alo alo ngusai. A o kalangua kwa nga o Yesu, e lupo Yesu nga la fua. E fia avalta ma, ava ili atali. Kefiu kefiu kalungol tama ele mga yedle atali imal men tupulungol santalu. E fa ki nga kalinga siya wamiyo. Peke kakalo peke fie fie kakalo may angapongi. Ay afe kele mga iya Yesu malong maliu. E fa ki nga kalinga lalaw kakalo ke kakalo al tama. Al tala tuspa yele su potiti. Ah, lupo Yesu maya. Ae amana iya. We amana iya tama. Ae le mga iya. We kefiu la kefiu kakalo tama. Ah. Tau tiesi na meo. Viyele li. Aya tala no lo le vengo le fe au. Ya ubo fala u kene lo foi le shipiko ma Yesu. Ako le kalia la le au ave fe au ngo ukape nga inga. O tau le chali e ina au. A tau le chali e ina au. O tau le chali e ina le na awina ma ya. Tala no lo le tama. Le matau tia o mea uma. o le tali, o so se tangata soifua, so se mafatianga, so se aveng, so se fafita uri sa mole tunu pele, ya elofa Yesu ya te oe. Fa malofa fa teia tu mole teimi fa vanoina, fa malofa fa teia tu mole lantu ulo mantune pul kalamei lau te talo. Iele li tako kele lava kiel ko saolo wanga imai. E lei mali ufua Yesu kebiso. Le se tali o neolanga. Siri atu le mamafa, o le sala o tangata ya, ta ule pa yeina, le toto no malingi soli lalo le atua, upu fai fai le nganga o le alofa tu noa. Ono le alofa tu noa le atua, le tatu te ola ipise ia ngai okeye ya, ha, pe le okeye le mongwi ya kako, o le alofa tu noa na o le atua le mawa i oele manava i tutonu mali manava i fafosei tu lou, e olo le keimilea, ia malie, o le asola le lav la vali tangata, ha, ole ai oia kui maunga maunga maunga ma furi mai si kangu mia ma liko saal ta mai mamoe. Al te mine na sawai, ele i sawai yo se, se makau kia fape ngā e iso nko sa, ngā sawai ha, o lo nā lofa, ia lawe ina te ngata. Hai ole te mimul muri, ya wa suile sawai sawai, ah, pi ia lele i faftai, faftai atu, again, le avanoa faa, avanoa ine te fafongai. Ya mese la tolo nof te talo mo nepol kalame. Tu mau le vi ingo le tua ngā tia lo tatou fatau wa. Pasoa tu ya Samoa, le tatou pol kalame. Leo se tala ingo stangata, o le tala inga o se lotu, o le tala ingo Yesu no maliu, o le tali so stangata soifua. Na ufais te talo nefi afita mai fo, ya le vi inga ya te oe. Fafte tele lava, Father, thank you. Thank you so much. Nele ngatele ne yaso le nefi afita mai, tau alanga la upu moni. Mana tu ya Samoa le mawalungo lau fala tanga yala ilu maliu Yesu Kristo. Nga tia le fatau wa mamoni ilu wanganga pa ia. A waam fa manatu ilu wanganga pa ia. Fapupula i mata o si o matu watunu. Si e malama lama tamai le se tali o le neolanga. O na o Yesu Kristo na fa sa tarweina. Si ti atu si o matu watunu pele o Samoa. Ilu na taitai. Ilu na fainga malo yu na tangatanu. Yu matu ainga le chino ni woni e masani. Mwene mwole lau fala tangata mai ya vanoa te tala o laupu moni. Awa wina mtawa langa ina ya fape naona famanu ya ina aitama maola ina. Awa tu wavanoa lo walofa tu noa. Le fangalo ina tamaa lo nuwa isa raelu li te talo. E tu sai malau upu tama. Lau weka lesia, lau tele iso se ngangana iso se lanu e usalamo moni mafatu atua ya te oye sukeriso. Siti u alofa ilea unuolo mantu atua. Le auso tamale ministry, si tiu au lofa ele unu ngā tia lo mātou fato wā. I pūlengo le tio tamā, au na fōi ma le ha ingo lo tiu te nefi afi. Wa au lofa e falo lo tamā, wa au lofa e falo lo iso se Samoa o manatua nepol kalame le te talo. Angale leilo mātou atua fso swani e leo malama lama, fata waso inga luenga fai ina le pōdili, in Jesus name. Satani mātou te leva le yau tonga fiti fai ina. Wa tu sile upo letu, wa e faya ina e fawa vau. Lufi ngalo alofa e fata unu, wa ele loto lute ngata tama. O maola fata uwa, e tolua male fanao. O mato watua, o mato feinu so malie, e fa maoni alo walo fatunua, o fa malam lo maina la upo, ili ngalua alo wanganga pa ia. Malpui puya lau fanao, ya ua alofa ele au no neimaso, o mafaftai tele tama. Ala ya Yesu lfaftai. Amen, amen. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.

0: Radio Samoa.
1: Το σύνδημα του Άμα. Λόγω μαλλί μόνο τσάλι τσουλάι φίτσου Λε άμα τσάωρα νέβα άσο τσάν του γεύφι Φιο φάτσες μάρι σου Λε τσάν του ρίτι σάμω η πία Ια λε φιόγα λε λολί Γκολ μαν μάνα τσου μαρβάω τσάν καβάγια τσί πιο τσάν καβάγια Τσάλα τσάλα φοήν φάλω τσέλε νήσι με Τσου πουσά μό λε άμα τσάωρα νέβα άσο Ια μα νήσι φο ο headlines Τσαπένα η λε φιόγα λε λολί Μο τσάρου τσάλα μάτσαλ νέβα άσο μαϊσά μό πέα τσάλα μάλου Ια μα λόσι φο μαρία λε φιόγα Γκολ μαν μάνα λε τσάια
2: Ata
1: lo pesio ta tu tu no ile. Am tanga ko le bai aso ko. Alo fa tai le, to tu mai foi male, au nanga tar bo kala me am tanga ra le foi tai au. Fenga balo tala it sia sa fa tata matal ne tai a fa mo le ngal mana a o le o cha pu ni
2: Ya, ole ala watu le mai to tolu le wa le swapa e se ye kin feeling ali tu malo mana tu vo i te vai.
1: Ya.
2: Sa ye ilo vo i ye li poti e pa pe wa. Ya ni fina ngalo au tasi po ye li tu malo ina wa pa ma ba e ye le su pe ku le sa ye ile. Ma le pati e ri ta pipi. Ha le lan se elo pa ki tu ile tu sa mo tas. Ya ole li poti le na o baya te le avo i ya. Ya tala fam tala ngaku isa obai ai eh wufusi ala wali tu malo ela ngulango le fa iku ngaku ia de tamali isa te obai na tofi ya arfa wela wela lo tu la kon eh efu tu ai do al tu langa na te do de fa il lista lo sui pa tu ya le la wa mai na wata puni le fa da skorile to toru ia sofa ia wai ai ona winga o bo fatino le palo tale di ti sa fota rua to ta si le sui to va to ba tai yem to mari e to rua e o fi ai mare sa se e le no fo fo yo sa fota rua le la e fu fu o na sto na e de sa a matai ona a lu le nga rua fo io le le sta la fu ne o tanga te fi a wai le palo te mo mo ila to e mbalanga e sem sa mo yem ma Lai te māma tina mā tuahu e nā tau pensione kwa atu tū o tā, mai nā tuahu i e whi ngā ruenga i dea soro pā lota le tiksi. Le rai wha ngā soro le so lulu, le tue wha awau le so lulu ngā ruenga nā. E wā leo au mai o le aso walu e pa i eni pā lota mua mua, a aso se kuro o yu lai. Ia, pa i lori pā lota le tiksi. Al tū ranga nā le uta oto mai ai ia le nā ho ia tā pena ngā mō le
1: to sa idios suis fono sapo te lu el palmer papa tu si to lu ya ngal to lu sui tu to ta se su le chapi pio sa le a kam ban ya
2: le na mani no mai tu la ngal na ta bai le pero ino ku i al de te ta yo ban fa ko yo lo ngal yan ma lo ma tu sta le la bai ya le isa la tu sui ya lu le palo te le titi ai pa pe de ha te pena mo si si pa no te lu bla no do bina la to lu sui te va tu to tas ya le la ta pe tu li male su e to tas io le fa tu tu le tu sa mo tas
1: ma lo fa tai ta no mai le pa no te le le no o a o le va va ya to le fa nga so lo pa elections ai no ta mo fie tu pe fe nge mo pa lo kala ya
2: moni e le to mo fie ya a fuma tu ya i palota la titia vai mo matolu le pato a tona yatu a ya ere la titi ko tupe msa no pe si dia se la wafe fatino ai ya no winga la le ya no male palota la titi sa potolu ya utero fo yo se utero fo se fo no mena papena
1: malo vaftai O le va mea tu nisi o vanga fu le lo fo tu le le ola o malo si po fana el elemento alo. Pe ke lo ga ka lenga te fana ina wa ya el tis fo le le le se mele le le vanga le ta ba ya tu nga mana. Moni
2: te bai. Yes, a go po tu nga le le. A wa le ni me ka alo ya mele ola o malo si o mana le sen. O na lo go le sen e matalia fa nga ina ina tu. O umia ia ia upema. Nia ono altu langa po ie wa e alana umia o meo tato la fumanu papalangi. Ia o tato we put in our tattoo for to Anga May May to our low. Yeah, yeah. I met a life for my shape to Langale, the world of Anga in the body or one. By then, Papa Fungan tattoo to look. Yeah, they put it to the mistress of Alabella Bay. Il lava ya so ho ya fi fo de tulanga de la humanos
1: ya
2: wa wan so ko sta ko ya ole ai wa de usa fo ipo kala me de ole tulanga ole ya ba ye mo me o a pe no ho ye so tula fo no na ubi ma fa na ho ye de ga se ya
1: ah
2: ya ai le mo ya na fo ya de o ko na ye ko na ko kala ya le ma te ho tua te no la pe na le ole la se ne te lo go yo tulanga na ya tulanga mo no fa nga se se se fa nga I no la pe nga di si tulanga le o ba ye fa tulanga le le le
1: tsa mo se mafu nga la la la na fa ile tsa tsa ya le tulanga fa bo le ya ba ba
2: ele I mo wa ele o mo ba ma ya ya na o tala bo ile I fe wa I lu mo le pe nga tsa ile mo sa ro sa ye tsona se fa mo mo to le le Fatino senga yo inga ile ano fuanga ko ifuwa ina mana oe. Et tina leo lo lo mori ola wala meke. Woi lo ifo sis. Ya tene a ya tana aile o mua mai fu ila ile o leo wala. Efa isu isu inga leo leo ia ma. Ma ilo a ma fata lo loa lta nata. Peo le ane mafu anga. Ia peo le meo wa fia fia kele. Ia mo fia fia kele le teule le apu. Ia ise meo faali iai. Ua inga inga ia.
1: Kau mau apa yang ini sih? Kau ini Facebook kan? Kau kau kira foto ini?
2: Ia awal kau cool dengan papa. Ia dari papa kau dah awal. Ia orang suang ni orang suang aku. Ia fakoh ayo aku lah oleh aku jalan oleh pemburi. Ia le Eva akai rumah le le aku. Ia orang kau tapi papa mesti sepas putus. Pero memori. Lucky lah tengah-tengah le, pada lepas sana iman body.
1: Yeah.
2: Oh ingatlah kalau aku dengan pu aku lihat kau video tengah-tengah kerfu. Dengar mau what?
1: Yeah.
2: Dengar yo ingatlah di sini tulangan makuan. Yeah. Tadi aku buka aku memakuk kongo iper di makuan kan fayeh.
1: Yeah.
2: Okay loh, mesu angan dia loh, lepas ini loh dia makuan tu.
1: Malau faftai lelei oleh amat jula beno am cangkara neva yaso ya nafu omai au campenanga bo caro cala mai sabon ini fai pe acara baru famul mole ya gambar mana
2: oleh awa tofia le fam sinong opo kulu mesu apa ina na fai uma na fongai na las koi le umu bai ya setas ibu temali e tau weina le suapa tama aingol ta apa mai le fio angawa mai le lewa pintu ia le fio ngai le Fomina tu pufia ele fio nga fomina opako sona I oeti ya se ele suafa e mwa tu si ko ela ina ya o ni chine o suafa ma o ni ngol ta tu tu to bai to tolu sui fa tu le wa fa ilo mai fo el palo tele ti ti sa fo talua o lango lango ele sa ave ma bin sta fo nga do ma ti le ta tu ma lo le fo yo se komisi su su e Il fatto we know the avolne catamaran then the cook was there while bow. U bore must have.
1: Yeah.
2: They were mine up saying I little there to do with Fanga, Taula, Malosi, while they send the fat to Lapono. You're not a father with a Nessa to let me nice umu less so, or a stop your vassal on the bike. They were more the age told it. I found no honor, just to put a mouth. You're a father beloved, follow Jenna to Talaile, heavy mass and you put your little tour.
1: So ole tana ole valua tato I neni usila I al tala Ivana I Samoa au tata na noa la fionga le alole I olo fatala pa maini sepa angal tapo kalame na I Samoa la fafunga mai le FM 106.1 afia malu fa maole malu lugu yali usavili afia malu ori kike lako le temperature le ole tau I Samoa le maa mai le o bevela ke le Samoa
2: Malulu o anafi le sa alosi ole angi ole sabili malu lugu le ole konga Pepeya oleh cawal, oleh lah bayar cawal ini. Tala cawal ni yaso. Oleh fatu pula ia perlu memafah oleh ia matu onusila. Oleh lah awam bayar sebidang fiolol lupa solo ini malu nasi oleh tonga. Sebidang mai sote. Mai fatu tak wilis sote ni ma fiailau fenua umole tu. ya peor talana tu langa le te talano maesa maluluya maluluya fue ngar konga le matangi lo tonga le
1: right
2: ya fie ine ia samuel le kutaini ya uke do va inga el tato tau le le go yasu ele le wing on tap
1: right Malofa tai ya wa fa pela tongal matangi mai saute ya ringa fa pe o sokio ngi silale la koile makangi nga kwa maka ole makwa marulu o self island ya ngi ya ye ma tu pe ya marulu a ya de kai kusa ma self island so melanga nga marulu kire yo ko wa
2: ya ya o te lo tu langa na wa le sa ngi ho kwa lo la ba ya su marulu ya ka mo wa kule o le tu a lo ho fa so no mai fa ngo la ba ya Ya orang ngafio so mat kamare maru ru hoi. Ya mana ya mawai le maru.
1: Asa mana
2: ya mawai le maru hoi le le. Kalau lu ya kuah le mangi le maru orpo.
1: Yeah.
2: Boleh foi le mangi le maru. Ya orang ngosok kaku bela masang ni hoi le dia. Kuah kade siya aku aja aku wan le fa aku kongar le tu.
1: Le fa malu fa cai le fa ngale. Alu lil tu jomel chan jomel wengal am chan. Nih versu mana ya fa pal nih aso.
2: Manuela
1: am tangal ba so tawai mo tatu tino. Tailava, mani for the night ale afyanga ngal mal bana chumra ba changa ba yiti pio changa ba ya. Ya mo tatu so ta inga sa mol ni for asu fo tatu ya yo na wa ba tu fo telo tatu tala la fa lo tele. Ilana au na ya tatu tala ma sa mo ba tala malu e le tai on e le tu mo ri sa mo tatu fo mo yanga sa na ora ne fo e tai

0: mai le vaa e tusa o le folasanga le palimia le mta upul nei le palimene ma le au mai o le vaa ona toe faa taulea pe lisi ina ia toe faa ola ai tupe la malo e au noa ma le faa o ngaona o le maulea e le saonga le mu
1: ia e pute la vole ia le fionga le palimia ma lang fai nga malo polan me fai iai I le vaa lea po o lase kūlanga iai pe a whaire ngā uta ngā waiha. Ua pērongia o marifai ngā mālo karua i li pokia le kampangi lea ngā lea o mai i le vaa. Ai i lo ua karikongunga o lasa whai mariko koa mea a fuafuanga fo I ale pūlenga wafu makaulanga. Wha pea I marikampangi ngā o mai I le vaa. Aua le vaa uta ngā waiha renga ufarongolongo kunge I le ele sanguanga kai kai le kuangai fia kulep ole va fa rua ilungo le ole vai kafe ma le pere se ele o fia rua ia a kong se mo kango le va kumo meo video sa sa po e I pama ko ole va nga mako wo I ole fa rua ida la pase se Australia ia o ke le ange mea o ole le sirsira ko ko amba mea le ko fa le anga fua au ole sirsila po le ale me kau o nga fai I kūlanga o mea na nga lefa o nga kupe al malo. Ai I le fesiri lea pe o nga kūnga mai. E po le lawa le fai nga malo po le ale me e fai e le vaa. Ai ua ngai mai mau kupe I au a faa lua I o le faa kau nga le vaa. E a le vaa le vaa ke le lawa e le e kalafea ngai le le I alo nga kau nga I ai. Ia malisi mea. Koe sa iri le leima koe vavaai le leila vai I li poki le ngā aumai le ngā maha fua I o ngā whakaumai le vaa. E vaai te karawhia ngai, te awhape ua le karikongu se kala ua mako whakaki ai se whai unga e aumai le whakaumai le vaa mōsa vai.
0: O le iai le fina ngalo le sui fai pule o sanga ngā tasi, ina ia fai se komisi sui sui sa iri ai. Po fele I ei se whale tonu te penanga le vaa wa leu whape mai e le saonga le mu, ma sa le te tau o na umia le vaa.
1: O anga o le kūranga la nga o le iao o iei ia mea whapea. A whaivu whaari se whinga ngalo o le whionga ia lo au na tau pule. Wakala whea ngai. O la fuua ia lo au le māsaru salonga o le kele o le kele o whamakalanga whiu ia I solo I o ngā pērea kangi a mai ai. E ingi me se ngā mako whai a maripūle, ngā maripoa, ma le whenga mālo ngā kai. Po maua ingi mea ngi mako kūpe, ere ma whai ngā mako whai a ngā mea. O kūpe umara vai e a whai a le mālo e whakau me ingi mea ke kere whapea, e ingi waa ma ngi me whapea ngā. E rei ma se miska kango iek. E ave umara vai le ele ofisa o kupe pasi aku I o le ofisa o pole msuko sili o le pe alua ranga o la ue fai e fai unga pe kokongi pe le kongia ia e pe a kilo kilo le mea ranga fo ile le ua kusko sili masolo a ele famangi ngore le ile fai ngo sa unguanga o le mea langa usa ungo ia le suida le o le fionga le fai pole I aloa Maanga ia lola renga. Maanga ia ae fai lol suwe nga. Suwe suwe a po oise singa mawisa nga kala I lea mea a lea nganga a kol fai ngo lea mea. Onga ole fau kuanga mai o le ofisa o wafu maka ulanga. Ia fape nga fo I ma le ofisa wa. Ke mga kua fo I au tanga ma ia sa ia ile le fau punga ma le sa ngwa ngai palmia fape a sa le kakau o nga o nga whakau e le pūle nga wafu mga uranga o mea ka wafu ala la kou mga whaioi sa re ka unga la kou whakau wa se va. Ia, ae masalo po ua ngalo le fionga le palmia. E ia ile kūra fonga wa umanga pasi ala ia le MPE. A, o nga ngā renga o whaala o nga kuma o ken maalo. La wa umanga pasi ai I kongol palmengi. Ua mawhai ei o ngā whai investments o ele vāo o mkā ngā ruenga kuma o kēr maro. Ia, o ngā rā renga whakinga o mai ei ere spāma le male shipping le ia fainga pisingisi le ia elea ia mase meo la sa sosolo le ia le fainga ole a kinga elea le malo I fainga faavae mkula fongo le malo ia pe ua ngalo voilele I le fionga le palmia e mese la le fionga I le kaika ole ikuwa ngai awa oyea e onga le kula fongo le lempi I le faimea ia ah ya iwangalo ya la wole mede safa iwo mga pasia sama ko ya iumai koko eh ilkulang ala wala nga peong sa ngolo ya afai yon nga fafikai fai pe afai ya wa wa manga o suwebile masa ili la miyo kongo ngeime ya eh kwe famole bole ya ili ay ya mangi ma kupe makuiloma presyong wala ya kuiloma mga bawai iya mea
2: Se fatale noanga ma le tofa ya olo fiti va aina avea ma minstao ngā luenga te tele le malo. E au fiaid fa laptonga o vaa ma le pūlenga o wafu ma tau langa. Wa o maise la pata inga le mta ngā luenga leo leo fale pui pui ma le toi fua ta ina I tangata wala I sene. Fa le tū la fono la tū la au malosi po fana. Ina ia fa o ngā ta tau e tūsa o le mafu anga wa umi ai. Ai leo le fao ngā I se ngā I o inga ia fia I le ola ma le soifua saunga le mu o seichi tangata. O le lapta inga le nei wa au mai ina ua fai no ai le mta ngā luenga. Le maliwa se tamā tolu se furufitu tau sanga le soifua. I se fāla velave na tupu I si umu le pō le stofi umavae ma a fia I se la au malosi. O mōri ai se tau le elea le solitu la fono o le fasi o di tangata fa moe moina. Ma ua tau fia le vai ngā leo leo e fātari ai le aso e tula ia I le whaama sinonga. O le lau malosi wa masalumia na whao ngai le whaala melave, o le afu ua maua I sa I linga leo leo, ma ua tau fia e avea ma mau, ia lato su e suenga o loo whaanga sono. E leo wha iloi ne leo leo le mafua anga o le whaala melave, ona ele I maea su e suenga. O tala amatai o nei vai aso, so I fua.
3: Pui pui lau ainga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tu I le fulu, A fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo I singa singa se tau mānawa. E ma fai o ne fai e fua lo tū I ar fulu. Tanga ia nei le upenga ta fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō fai pasili manisi fam talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E sili le puipuia na ilole tonga fitia. Fai nei lola utuier fulu.
4: Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava, oa o lapi marina, mau belo li tio.
5: Ile radio sa mua, tasi lima iwa tolu,

0: Uso.
1: Uso.
0: Sun, fefeu kausinga yau makari ilama nga yau lau kavalifou.
1: Ha ha. Abu iwe, amu se uso. Bag. On enterprise motor group man ka? Wa uso yaid kayawangi. Lei yang fakamoe lau fenga dwinga. Ayo akuria fia fi wa show lau kamailunga lawan. Wa umma kwenga kaval. Piki apu SUV van. So skwenga kavalia.
0: Wa feit fol kaval.
1: Ole lima ngo fiku Great South Road man kau. Beverly le over se lau lima o dua dua konfa.
2: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili fili fili ma ave lo ala utavali.
3: So no se folo mal fitu bino jolo jolo talo le jula eba lo fa fonga le jolo jolo re sambo le amatanga le verse what time to ye mar banatu lo moni mai order ne tai ole lo fa malanga le le ol tado matai e le langi. Aso fo veste tasio tar bu glame mai matang wing on le le fion somali on santini foi sa mo sa genta tu bravo se ki an sure of him fongor kom sino le le mo matang wing ya mai nai fo tuang mo tu lalo ya on le ngat le telefoni foi na bala wil matang wing on le pe ai ne ma heng ai fia mana mi eta tu le so sani ne le fion santini a tu bravo ba lo le se fo mo le cha fo
4: mai unu la le ni cha ya ta vai vi ele li ya a le fa ta ile tu le ni cha ya fo le ola mal malos a le aso fo fo u we ye fo ile ta to ola fa ta va ya wa fo ife au nga le nga le tu te fo ile ta to ino le tu ya le fa ta lo fa to ta to tu le ni cha ya malo se fo mo ni malo fo ile langi mata
3: malo fa ta mo le ta mi le ni cha ya fa mo mo na manu ya mai ha la weekend
4: lim fianga kuwa le bala awala tinu tawai e fatai le tu ole na mawon malos le nga tsai fatino ini sho vanga le weekend ya mana yel tau tawai ya ya mar bala awur tatu tinu fa aftail tatu tinu o ielo ita vai lo o nga tatu por kala mi bala mai tatu tinu ini sho vanga o lo mana mi elif shoshan ya ai fai ulon malo lo la weekend tatu
3: la kirkiki la kirkiki la fa
4: ese la pen mero ka fai no wa ya va tur fa malo I in ta po se di avi fo inge mi o ka lo nga mi la se va ya sto ata vai ko yo se fo ile la
3: la le la ta mata la fe ngor sa tini fo ringa mai fatal crash la wala le weekend fa si telefono I va nga se se ni si la
4: fa ta e mo ia ta vai mai fa funga le tunu o le na mana ye le la mal cha pe ta isa puo oa ia le fuisa masi se inisio vaenga ia inisio I lato le ana maulu lato soifua ile weekend ta vai malfafunga le atunu u ia ilungo le awala o la umaita watu I vaenga ia na afua ia ia la vienei ia olo fatamala vaenga muamua olo ia I lavar vaenga olo fai sao sao o tatu ta vale olo faunga aina maise lavar vaenga neo pasika
3: Yeah.
4: Mana tua foi or pasika o le upumoni ia e faisi vave o le sao sao foi o nei ia tāwale o tātou whaonga I ne peitai. O le te le I o le vāenga I la matia I le soifu o le atunu I lātou I o le whaonga I ne pasika pia o ne la bea. Ne la mauma o le soifu ni se lātou lunga pasika. Lua, o le faite e tenga foi ma o se fautuanga I o tātou ainga I me se mātua.
3: Mm.
4: I e tātou skutas foi e le pa urua le tutua I a aloma whāna ui lunga. Whāmona mole. E iai le taimi. Elele yai pe fa le ton wi va nga nei au le kise ya ke wo su lo sita mai ti ti pe lim fon ta of ya lu ngala wala mala vea mon ma ma wor so fu fa mon mure
3: ma lo va tai a pui pui ngo lo au ta ta no to tele yo ta ma ri ma lo sa mo nga lu av pasi a ya po no fo afi fo yo ta si le ma nga lo nga ile telefo au na nga le le sa mo le bo la to yo no telefo yo fa li ma la to wa
4: wa tau fo I te mali I portatu yeah. Tunu u mal pasifika ma I lato ya mionga fa le ma fo fa tu rule nga no fa ngai ne ni tai au wa le sa nga le mu wa I lato lo fa tinu ina ba tur fa ma lo le ni tai au tatu ave pasi ave taxi ave upa ya ole so I fu ma le sa nga le mu lo lato I lato ni wa fa ya si fa le kong ele nga tai lia a o pasisi Ole na mai tau wina, le tō tele ni sio ila tō vulele wātu ma so na talafo fa matalanga I a ma fola fola fo ili fao ni mai le ngata I isi pāsese a o ila tō fo lo fafo ina o tātō ngā ruenga nei po pasi po Texas o le fautuanga ma sani lava, fa mwana mwole ba I alo sa unga le mua mua mua a ele fa ya se si tūlanga a failo e kesi la fia wa matau na la matira sa unga le mua oe po le si pāsese o la fautuanga Vili le tas in tangan wenga leo leo. Fa I lo I ele tu lang ele no fanga ele e yai. ina infernal two o le sile vaenga o le e tau ye le populinga ta vai mal fafonga le tunu ona ele o ye ni vaenga fo le a mailo i opportunity mani a penga i lunga o tatu pasine ma tatu trains ai o se vaenga i pito sile ona polen tanga lunga fa mon mole ai lolo wa makanga na makia lo so i fuombo lo so ngale mu fa se nga yo inga pavela ai lolo fa o li ma se ta sine te wala ble ve o tu la fo no fa mon mole
3: ta se vaenga challenge ta ta no fo e ma ave fa tu ala lo fo le tu no menor pule le ola ya wala nga lo mo tino le po ama fu anga ai e la va wala ta ona pui pui ma ya one yo le tu la nga
4: pa te te vai fa manatu o vai mal fa no no lo talo fa fo ya inga o le umo tu sier ma fa nga mai la to ya le na pule le soi fu le nei vai ile lava ya so male weekend la vai ya tu le vai ya so le nei male weekend o to sang lo la to lo fa ile vai nga le ya ile la lo I for fast food Eta umai ye I olo o te le se a whaina I lato I o lato ma fufau. A fuai ni si o vaenga le ufatino I le a vaenga. Mana tua, ele mwhaio na tu ua le tato fso sa ni mara tato unga luenga fufau tua. Olo o maua le ava noa, tato te tala tala noa I le ofisa e te fasoa. O ani si o vaenga olo o fafatu ulu ilo ma fufau ma lo ave ma vaenga I. E atu ilo ma fo fa ma le le le ya ai ya fa yunga fa o lo ma wala va no so la va se tai mi va la ma ye pa ma na va tu ta tu telefoni o le si va inga o lo ye fa la put potonga ale malo fa pe fo di pacifica mo ta tu ta ngata e fi so so ni ya tu o le ta u o le va inga le ta va mar fa fo ngala tu I lo wa ma nga ku nga o wa uma la lang e le ai ya si si a so so ni a o lo tala no le sta ngata e a fua isi mana te fau, mau wai fau tuanga le lei, a wale anga I luma malisi a wale e tue fai, e iai ala wala po a fafi tauli, e iai ala a wale mafai una fau ia mafafo wai, a e taua pe a e talanoe si tas.
3: Fasoa ama talanoe, mortis on ya.
4: Fasoa lei a.
3: A le lei, alfa oli malisi, baenga fau le, manta watu e tele na pise fau, mtanga lunga le leo a.
4: Fa a tupu tupu la ir vaenga lea e fa fonga le tatu utinu. O lo fa no no anga lo tutilo tilo le tele o vaenga yen tupu I vaenga so o sa wa faya si ma wa nunga male o ngonga. O lo wa fa ina I le tatu utinu. O lo wa fa ina le tatu utinu. O lo tilo tilo I sa wanga nei. E malifa I fa fita u li tonu a inga le va o nunga li ilo te vaia toile na tupu le weekend a fa mono mole. Ba ai se vaenga I saunga le mumo o e male whanau tau te o I ai vinir matanga duenga leo leo lua lokal fali. A faifo I wa batu se fatu nunga le wham sinonga po le matanga duenga leo leo ele te tau ona toi alu atu ar tangatere ilo fali. Awe se tia ngofia o e rikpepelo ngala abaku. Ai paua leo ni mele manga oi. Or fio ulu atu tutono le fali. Ma faa tino lo ni se soli ngatu la fono matanga. Ya manisa wanga pito sili ona onga onga ono afa ina ilo so ifu malfa ma so ifu alfa na oba aile vai ile weekend la vai ya beno cha wo te mo so la tavai o le onga onga le wo o isa wanga ni wo fa nga ina ya pe aile ai ya masi nganga masi fodinga pe kausa la mo pe cha wo lo fo la to lo fa tino ina ya so ni nga tu la fo no nei o le polenga le yen changa le nga le le o leo la a fia tui mafana u o nolo fatamala. Bili mtanga lue ngale loe tatu numere u mana batu. Awe kese ngo fia ma e fayo nolo fape waya lo faya ili hai. Fai lor fai unga fam sinonga, fai fai unga mtanga lue ngale leo, wala una fai fai unga na I Samoa, molo pui pui nga, ai koe ki maka ili upenga ila ato o lo fatine, ni nei sunu nga tu lafon.
3: Alau faftai au tatara noa lo fafongwe fwe nei matua, te mi mbo nei fanau fwe ila onga, ia ole tulanga ar saong le murunga la wala, mas fwe nei fanau fwe fuspawa.
4: Faftai ta uol vae nga lea, ave ta avale, o lau matafa yu ili na, siaki fuspau, siaki no fwa al fanau, po ole lei, po ato toa, oisi ila uo vai yara teimin, nei fa mormole. Ole saul fuspau I duma, a kul fuspau I kua ele, ole fengare na tato fuspau. Mai ono mau wa ila usala, ile le faya fa ale lei, ma le faya sao, o lo fuspau. E ta uo le vaenga lea, ma tua mamole le fa nau duma o tato falea onga fa mormole, pe ama fayo na faya le tulanga, lima minute ele itu, ole a onga botana I se tasi oe fa atali le fa nau. Fast full kilometer le sawa sawa lea, ole ta vale ma fai una pasi e ta to colosi fo ilu ma wa onga ai a ma fai una fa le mu fa mo mo le fa tino le vai nga le olo au ma yese se popoling ole te le ta to wa onga le te mine nei ona ole fa ta mala ma tua ile nga ta ile valava o me ta ma fa le fa na ai olo watu fo fa na o me ta la no olo sa waina e to ai le vai nga le ta vai si o fa manino ma fa fonga le tino ile sa waina ole fa na ele o fa ile o tupu ainga e man kuir kai mianu kama ki ki maka uisa mi e fa sia we ma e mo ianga o kingia ala war o tele pole tele la vainga le wa fa yesu su enga ma mai roi li si taimi ia o kala ka me ki sala kua ka me ki ole po lenga le o yen changa ringa o lo o yai manu anga ile fa na a le o le anga o nisio manu anga ni nga kupu le vaya song se in vaya kungi a ole a fa ta male lo a ve itia i se fo ma fa mon mole a fa i wo o lo li mai le fana wa ka ka nga aver fana o si a ki se fo ma e ye le taimi e ko e ki ko e ko kope ya wa ku wai o lo ye ni se su nga ntanga lo nga le lo lo fa ye le taimi ne nei ini si a lo ma fana o lo fa to li en mo tanga se nga si ona oni sa wanga lua ole fa tambalo ma tu ole va ingol fa na fa mo le mole ole a va tu sta to por kalame ele to e po male ele si le fia ole tu nu ele to tele o allo ma fa na ma maulo la tu so ifua ona ole fa tambalo ma se ona lima tete o ma tu po ni si fa ingol fa na a e se la de ta u ma na tu ta vai ma fa fo ngale tu nu o lo fa o lima ile fa na e lo ma na tu ole awa il kama giki aw so tu la fo no we fatina ne tu no ni sil ba nga na mo sil fiar ta tu tu ele le yar fa ko ngor kama giki ma sasa pe a fa ye se ma fu anga ta tau e fa sa o ina ma yelo na ola ma ile a fi se nga yo inga la ona fa ye fa mon mo ata
3: ba la fa te tele la fa sa tini ma tang o fi ne ba nga fo fa na tu na tu no le ne fo ta ma la ma tang o ba ya so telefone fa na ba la wi na tu no pe ma na mi so sa ni fa mon mo ne
4: ba ta ite vai ta sa sa sur ta tu no le ba la un ta nga lwe nga le le i se fa la ba la vi fa fo se o lo tu pu de ta mi la ba le ne ma na mi le so sa ni ta nga lwe nga le le tasi o lima e mafeo na fai e lungo le telefoni po le upenga ta faa ilangi e mau waile mtanga luenga leo leo iso o lava se vaenga e le o si faa ulai faa vose o lua tasi va tasi o valu faa iva e le mau e si faa karakana wanga pafu e faa ngoe ngou fai ingara wako ni ngei wikin o le tato nubera lea e mau waile fito sani mo oe saa mua i lau lava ngangana i vaenga o le tu la fono e te fia maana malamba ai ia malawa ya tatawe faa mauti no ai o lo le lei ma fa mauni le fatina ino nga luenga mtanga luenga lelo e tau tuwa ilo tatu tinu fa mangalo lau ona fata wa ai se vae nga uole tato mali iyo ilau sili sila po lau faafunga na neitai au saa mua le tatu por kalame po le au nanga fo ai fa mniele tu yu fai vado fini mene neva ya se tavai fa pia fo le tatu wa disi fasara lau man malo le tatu wa tinu man kuwa fo tavai ai am yo le ye kiri la le vetu la famuria le tu de tai au ta tu te filo le vaya so fo so i fu mo yemanuia
3: ma te lo veo sa tini mo le po kala le tai amuria fai va mata le vaso so
4: ma
3: fa te la tu se fo te veo sa tini tu mo va siki a shu mo le po kala le amata ko le vaya so in o tois fu mi mo no to le ta no le tu la e ba e ma tu mo ta tu mo mo ni tu mo ti la ora ne tai a pe se le mo o le ona high school

Are you?

0: Taraflava o David Tua lenei o lo e faafonga mai pe le Radio Samoa tasi lima I vatolu a mo Samoa I manuia lau faafonga ma lau faasausaunga.
1: Te ao marido, talani mai a te roa. O le ruai tamalo e ni usilo o fasalain, an sara wa ia fasal tula fono tangata, ma fai nga faa palonga, o faa tanga ilalo le palonga, mai o la tala I tua le masina fo. Joseph Matamata, e pefeo na iloai, ia viliamu samu, fitsu testo sanga le matua, Hawke's Bay, sa faia ni ana kon galate, fa fai nga lua ngai tangata, e faa toanga, o la awina. E se volo testo sanga sa fasalain, fari pui pui, lona faa o nga ino tangata, e tua sumali tolu o ni palonga. Ma le se fulu morianga o le selawa ia fasa tu la fono tangata poli human trafficking. E lua morianga sa fale anga aina na famas nongo pili o no se seo nga senga a le ofisa le loia sili. E le vale afe ikse la uiva sulfa, ma le lua suriva, sa awina mai ea mata mata eni tangata mai sa moi lalo visa mo ta fonga, ma le tonu ma sina e ngaru lua I fatu anga la waina Hawke's Bay, sa ia vaeta mai na foi ni tangata televo to tolu le lua afe se fulu wano. Las Freiles ha tula I ai mātamata I lumo le fono whafuol palola I le wha tolu a ili nā. I le mai ai o le lata I le ono teo sanga talo na tuli lona wha salanga. E wha lua ono te ena I lalo le palola I le teo sanga umavai. I lona wha masinonga I le rua fe luas fulu sa wha longolongo I le wha masinonga I wha pea. Sa wha whai ngā rua ngai mātamata I la teo sa fia I nian sol tula fono I le otura wale sul whai tula I le aso. I wha toanga I le fitu aso le vai aso. Fa te pula a mea yo I ai mai e tau fia fo I o lātou tu tongi. I le ngata ina ua umi tūla e ngā rurua I fa toanga. A e whai ngā runga fo I le whale o whai ngofi awa mātamata he o lawa I le tūngā o ne pō. Sa saina pe a whai e soria I e whātununga e au fi ai. Ma le talenu ati o lātou a inga Samoa. A e pō le tūua lona whale Hastings e au noa malana whātanganga. Sa whāpase ngai nai le matanga ruenga o whemalanga I ngā ni sila. E siri e ma le whāsela wafe tā lāru tongi o nei tangata. Sa e sawa aina sa e tau fia. E tele tonu e ilatou e aver fatu tuanga de partia le national iso latu wava noe manu malo e whainga palo te ia novema. Ai walatou iloa ina, ole afi feu. Ma se isi sa e longo le leiti oni isila ili emu feo na ye manu malama pe fa pe fea. I tangata ona fa ma ngalo e pe fa ngalo ina a fianga sa fia e le partia le leipa. Ole tou wa fianga awa o fare teo sangalo na iwas furo le partia sa fia iloa hati Wellingtone. Ile fa ingole vai aso. Lesa te ua fia I le lima se la ua na sui le stonai, fa te se ima fai pule, ma leo fai ngalua ngamari pati. Sa fa mao popoina le te iulu, ole national I e tangata uma sa awai, e ta pena pena I la tu umore ngalua ngau sa unia tu iai, ole fina ulea mo palota te itis uma, mo le pati po le party vote. O se ata umfainga a o tu mau le lango lango le pati le na ole tosu pasene, I le tele o fa ringola ngona, I le pati ole leipa, ole o siri la titi lava. Ole leipa, O lo tu mua fo se pati wo tilo tilo e tangata ni sila. E pito sili ato na lato mo feo na ngafai mali tungo tau le soi fuanga. E rusai mali faa linga o langona muli muli ne ale Ipsos Issues Monitor Survey. Sa tala no aile le ito ni sila I sui sa awa ile ya ta wafianga. I le fie ilo aiso lato langona alu mana I mai faa to sino na fenga palota. O David Farah o se sui o le national mali ali e o na ina le kampani o faa linga o langona ale Korea. Lea e langolo.

0: te. O sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe ina. O tele ta vale matango fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai ili lima ono fitu, Quay South Road I nei manukau. Asias fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ili o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
1: E fai ngō fie lo o langa, pe a le leilau fa aperitania. O tatalai na nei avanoa e te lisi talai I le Dynaspeak, mo a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufumau I Niusila, pesi ti seni Niusila foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. info.dynaspeak@twa.ac.nz
2: Talo falava o awola pi merana, mau belo li teo. I le radio Samoa tasi lima I vatolu amo.
3: Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mafatianga mafa'anoanoanga ona ole maliu. Manatua linga linga fusi and Sons malana au au nanga. Ole a faa mama avenga atu mo oe male ainga. Vala au ili telefoni lua fitu lima tolu tolu o fitu.

0: Hey, hey, ho!
1: Te ao mori o talani mai a te roa. O le ruai te mālo e ni usilo o Fasalane, ane whera wa ia Fasal tūla a whono tangata, ma whainga wha polonga o wha tanga i lalo le polonga, mai o la tala i tū o le masina fōu. Joseph Matamata e pēwhera nei loai, ia vidi amu samu, fitsu testo sanga le matua Hawke's Bay, sa whaia ni ana kōn galate, wha whainga rua ngai tangata e wha toanga o la awina. E se volu testo sanga sa Fasalane whare pui pui lona wha o ngai no tangata e tua sumali tolu o ni polonga. Ma le se furu morianga o le fela awa ia fasa tu la fono tangata pori human trafficking. E lua morianga sa fale anga aina na famas nongo pili o no se se o ngā senga a le ofisa a le loia sili. E le baale afe ipsa la uiva sulfa, ma le lua suriva, sa awina mai ea mata mata e ni tangata mai sa moi lalo visa mo ta fonga, ma le tonu ma sina e ngāru lua e fatu anga la waina Hawke's Bay, sa ia vaeta mai na fuini tangata televo to tolu le lua afis furu wano. Whereas for Eilis, our tula iei mātamata ilu mo le fona whafuol palola, i le wha tōlua ili nā, i le mai ai o le lata ili ono teo sanga talo na tūliru na wha salanga. E wha lua ono te ena i lalo le palola ili teo sanga umavai. I le ono wha masnonga ili rua whelua sifulu sa wha longolongo ili wha masnonga i wha pēr, sa wha whai ngā rua ngai mātamata ila teo sa afia inian sol tula fono ili o tula wale sul whai tula ili aso, i wha toanga ili fitu aso le vai aso, Fa te pula a mea yo iai mai e tau fia fo yo lātou tu tongi. E le ngata ina ua umi tu lai ngāru rua i fa toanga. A e fai ngāru nga fo ili fale o fai ngofi awa mātamata he o lawa ili tū ngā one po. Sa saina pe a fai e sodia i fa tununga e awhi ai. Ma le talenu ati o lātou ai nga Samoa. A e pori tu ualo na fale Hastings e au noa malana fa tanganga. Sa fawase ngai nai ele matanga rua ngofi malanga inga ni sila. E siri e ma le fasele wafe ta lauru tongi o nei tangata. Sae sawa ina sae tawhia. E tere tonu e ilatou e aver fatu tuanga de patia le national iso latu wawa noe manu malo e whainga palo te ano vema. Ai walatu ilo aina ole ase feu. Masa isi sae longo le leitioni i sila ili emu feo na ye manu malama pe fa pe fea. I tangata ona fa maa ngalo e pe fa ngalo ina a fianga sa fia e le patia le leipa. Ole to wa fianga o au fare teo sanga lona iwa sfuro le patia sa fia ilo wa hati Wellingtone ili fa engole vai aso. Lesa te ua fia ili lima sila uona sui le stonai, fa te se ima fai pule, ma leo fai ngaru ngamari pati. Sa fa mao popoina li te iulu, ole national ia tangata uma sa awai, e ta pena pena ila tu umore ngaru ngau sa uniat iai, ole fina ulea mo palota te itis uma, mo le pati po le party vote. O sea te umfainga a o tu mau le lango lango le pati le na ole tosu pasene, ile te leo fari ngola ngona, ile pati ole leipa, ole o sili la ititi lava. Ole leipa? O lo tu mua fwoi se pāti wa tilo tilo e tangata ni sila. E pita sili ato na lātou mua fwoi o na ngafai mali tunga tau le soi fuanga. E ruzai mali fwa alinga o la ngona muli muli nei ale Ipsos Issues Monitor Survey. Sa tala no aile le ito ni sila i sui sa awa ile ya ta wafianga. Ile fia ilo aiso lātou la ngona alumana i mai fato sino na fenga palota. O David Ferrer o se sui o le national maleli e o na ina le kampani o fwa alinga o la ngona ale Korea. Lea e langolongo ina e le national, sa e longo aile le tio di sila, e ye e lava si ono fa pole pole e winga rfa inga palota. Sa tu si elu na lima e le vaavala lato le teofutulinga e tu sa ima faa ringolongona, e faa matala ina e lea faa pole pole. Ma faa di e fera, o le tos furu pasene o le langolongo ina le national, o ye se a fianga o fainga faa por kiki ale MMP, por fainga malolea faa MMP. E au ya niu silo na le leita apena pena mori tani atu le pipisi o le faa mai manulele po le bird flu. Pe a fai ae o mai ele ero le tunu, ae e tau wafo i genga te to tasiuma. O na fai e stepu ili teimi nei e sao niri nyai. E pe ono faa li aia le ministar pui pui ngome ola la au ma ele ele o ni sila po le bio security and to Hawkat. Tanu mai, o na amata pipisi le au ngore faa mai o le manulele ale H5 nu tasi ili rurangi. O le tūma mau ese o le whaata tianga o New Zealand, sa pui pui ai mai le pipisi ai. Ma tūhi nai New Zealand le teime tā pena parai, e pēna whaari e Hawkat i le whaamatalanga tūs tu sia. O le whaamatalanga ina wali puti ai le whaingo le maiaso i Australia, le whaamau ni a salato uloi mata upo le manulele wafia i le whaamai. Whaari e Hawkat, wa ngāru lue whaatasi a le mata ngāruenga business i au tū ma ngāruenga, le mata ngāruenga whaasau le minsta, le mata ngāruenga osoi fōmaro loina, Ma le whala abu tongo soe fua maro loina ni usila, ma fono wha foe wha alo toi whale ta pena penain. Sa faa maoni ai e pulenga Australia, ia le aunga o le H5NU.2.3.4.4B, o le avian influenza, sa maua e te manu lele o le sami Australia, sifo, o le aunga sa mafo e le mamate se vanga telo o manu lele o le mamatua, la fumoa, ma isio me ola ise tunu o le rangi. Faria hokat, ele ise la matianga de saunga le mui me aima ile aunga o le fulu manu lele o le H5NU.2.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4 Wa faria to alu or to malo five favorite at cookie some mo sang sang le mu pe ile mai ile mai aso le yo le sami sa fefe se tulanga le anga tu pumai e beta sa le si ile mai fo ilon te tunung e lave ia faria te wa mu malo se la tele no anga pu o tia le pole stofi mo non tolo ina wa mo sa fa mu te li ina so le fefe mali le mo tonu mo na inga mali le telo tenga tole la tu motung faria malo sa alu va so a tuai

0: tab sa ili si sa molo ainga. Po tab sa ili sa masinin tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Ule au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe masina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: Ua taunu umailo reta ili fali, ile te au le tasi ili vaveau.
2: Noleka, ofia sa ei ai. Ole wa kar ka si le va de alfa kwa e ka mu mai le fale. Ye nga e fa me nge ka mu mai le ongo o fe sa ai.
3: Sa o ye le fale ma e ma lo uso. E ke lo fo e kansas genge ai le wa e mai fo i.
2: Ma go vili fa ko waku. Ai sa nga le ka ni ai la o ke le fong. Ye e ke lo kilo nge fo i mi skor nga e vili mai le. Ye ala o mo mo e mo le manga va sa o fa nga. Ye le fo e le ni lan cho ka mai ki. So le. Ole ka si le lua le ko lu lo pepelo. O koe o mi fo yau masingi fa mo mo kupe.
3: Fa mo mole yoe fa ma nga no mai a o wa o manga mi a sa sa soangi.
1: O ma vai ni masina sa sa ili lo rita sef so soani ili mapu mai services. O amata ona fa sol sol man wia le ai ngo lo rita.
2: Ma lo lava lo rita o vai ele swinga le le yo sio tatu ai ma. Faftai mo fa tonga.
3: Fafi time of Sosoani, my Yamapu Maya, Madea Lofa or the Tua, what my one of Sosoani for four of Fafita Oli, or the Taalo in Massini Poca. They did a Mapu Maya, O Valusalau, Luatase, Luatase, Lua Lua, O Valusalau, Luatase, Luatase, Lua Lua. I love you, husband.
4: Hey, where are you two off to?
5: We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening test. Have you done yours?
4: No, this Nana is too young.
6: What anymore, Nana?
7: The agent's just come down. That's you and Papa too.
8: The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75.
5: Please do it for us.
7: It will come in the mail.
9: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.